0: ngayon. San Miguel Pale Pinsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pinsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners ng 1,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 to your draw noong August 24, 2026. Salamat sa sponsors, lalo na sa Orokan dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako po si Stephanie Lyra Bangalan mula sa Marikina at ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalaki ang papremyo Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
1: Antonio Lambada.
7: Tanya, Twanin, Lendom, Game. Lendom, Game.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Aras-aras Star Nation sa buong Bluwa na Pilipinas. 12 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabaganda umaga. 8:12 in the morning. Sir, kamusta naman ang inyong umaga? Umagang umuulan. Pero sa mga Sir Nation natin, ha, hindi po bagyo yung ating nararanasan, kundi yan pa rin po ang patuloy na epekto ho ng southwest monsoon o hangin na bagat. Eh, kung saan nakaka-apekto po yan sa malaking bahagi ng bansa. Kung saan nga ho, dyan po sa Zambales, Bataan. Maging dito po sa Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at maging sa Occidental Mindoro. Asahan po ang tuloy-tuloy na mapagulan. Yan, buong maghapon po yan, Star Nation, dahil po yan sa Southwest Monsoon. Kaya po sa mga Star Nation natin papasok, kung saan naman kayo pupunta, ha, huwag kalimutan magdala ng pananggalang sa ulan o payong. Siyempre, tubig pa rin, ha? At mahabang-mahabang pasensya. Sa panigurado, yung Star Nation natin, maraming naipit na traffic, mga naipit sa traffic. Wala na po dyan po banda sa may Rosario, sa Pasig City, yung flyover dyan. Dahil nga merong isang truck ang bumangga sa barrier kanina madaling araw. Anyway, naalis na siya ngayong umaga na to. Dahil panigurado, ganitong mga oras na to, napaka-busy. Panigurado, kapag hindi pala tanggal yan, may i-epekto niya ang marami sa trapiko. At syempre, Star Nation, kasama niyo lang yung lingkod pa rin. Nagbabalik, Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. Para ho sa programa, it's all for you in the morning. Ngayon pa rin po nagbabaganda umaga na Friday, September 4, 2026. Marami ang masaya ngayon. Nailuling araw na kanilang pasok sa kanilang mga trabaho ngayong linggo. Yung iba naman malungkot dahil uling araw ng kanilang pasok. Dahil bukas, wala na silang trabaho. Ano ba yun? O, di naman kayo iba. Huling araw na kanilang pasok sa trabaho nila ngayon. Dahil bukas, lilipat na sila sa ibang trabaho. Yeah. Anyway, my way, Star Nation, hanggang alas 11 tayo ng umaga. Magkakaradig ako ako ng panteka dito pa rin sa inyong ipila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
5: 102.7 Star FM.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
6: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
8: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
9: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
10: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
9: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
10: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: go.
1: Water 2.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
1: Aras aras Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas. 33 Star Minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda umaga. 8:33 in the morning.
3: Good morning.
1: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na umaga-umaga. O, nakalimutan na agad nila yung pangalan. Noong nakausap nila kagabi. Pero ang problema, eh malapit naman nilang kausap yun. O di naman kaya kamag-anak o kapitbahay nila yun. Isa yun talaga yung problema natin eh. O di naman kaya kapag ka mayroon tayong bago nakikilala, minsan, maya-maya, nakakalimutan na agad dati. Di ba? Kaya kapag ka Star Nation may bago ka nakikilala, ang pinakamagandang gawin dyan para maalala nyo siya at hindi nyo makalimutan, ulitin agad yung kanyang pangalan within the first 10 seconds. Oh, halimbawa, Star Nation, nice to meet you, Miss Minchin. Tapos 10 seconds, kailangan ulitin mo, Miss Minchin, Miss Minchin, Miss Minchin, Miss Minchin. Diba? Parang nagsisave ka ng contact sa utak mo bago pa ito biglang mag-low storage. Ganon. Kapag inulit mo ang pangalan nila, mas malaki yung chance na tumatak ito sa short-term memory. At bonus pa, mukha kang attentive at interested sa kausap mo. Kasi aminin natin, Star Nation, ha, ang awkward nung kakakilala nyo pa lang tapos pagkalipas sa 2 minuto, uy, ano nga ulit pangalan mo? Olya ninyo niya. Para nag-meet na kayo, no? Pero hindi pa nakapag-seek in sa utak natin. Kaya isa pang tip, Star Nation, ha? So yung unang tip natin, ulit-ulitin nyo na first 10 seconds ang pangalan na kakakilala nyo pa lamang. At the same time, i-associate nyo ang pangalan nila sa isang bagay para ma-hook ang iyong memory. Huwag naman piliting gawing rhyme, ha, lahat ng pangalan. Baka pagkalis niya, mas naalala mo pa yung joke mo kaysa sa pangalan niya. O, kunwari, nakakilala ka ng pangalan, Ernesto. Para di mo makalimutan, mag-isip ka, ano ba pwedeng ipangalan mo sa kanya other than Ernesto? Inisto, ganyan. Inistok, ganyan. Kaya Star Nation, na ulitin lang ang pangalan. Makinig ng maigi at mag-focus sa tao. Kasi minsan, pa-problema natin, kapag hindi tayo interested sa isang tao, minsan talaga nakakalimutan yung pangalan niya. Pero kapag unang tingin mo pa lang, tapos parang medyo interested ka, imposible nga makakalimutan mo yung kanyang pangalan eh. Misa pa nga, hindi na importante yung pinag-uusapan nyo eh. Importante kung gano'n siya kagwapo at kaganda. Kaya sa mga Star Nation natin na hindi sa pag-iisip kung anong sasabihin mo next, less awkward moments, more connections, at mas mukha kang socially prepared. Kahit ang utak mo ay naglo-loading pa, kaya talaga namang kapag ready na at na-ready mo na at ginawa mo yung mga tips natin, panigurado. Parang akalain nila na kilalang-kilala mo sila. Yeah! Aras Star Nation sa Buka Buluan ng Pilipinas. 37 Star Minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga. 8:37 in the morning. Balik ito ka tayo. Ito pa rin po sa inyong himpilan. Nag-hatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
1: Oras, Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas. 37 Star Minuto na. Makalipas alas 8 na nagbabaganda kumbaga. 8:37 in the morning.
3: Good morning!
4: 102.7
5: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap.

0: ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sang lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
7: Goods ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano?
11: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sang lang?
9: Personal loan.
11: Jewelry.
10: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
7: Goods ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
18: Kapit bahay!
19: Hi, Mae!
17: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
18: Kapit ka dyan!
17: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
18: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
20: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
17: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
21: Mmm! Holiday!
17: Almusalin ng nam.
21: Good morning!
17: Pagtanghalian.
21: Uy, may birthday ba?
17: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
21: Wow! Palocha buwana!
17: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
21: At holiday beef loaf!
7: Malinamnam holiday!
17: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
22: Masiglakas ako. Basta gardenia.
23: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
22: Masiglakas ako. Basta gardenia.
23: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
22: Masiglakas.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
4: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang, Cavite.
4: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Classic.
1: Pinoy Classic.
0: Sa Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati.

2026 Studio Draw noong August 22, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Pure Gold dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli ako si Flor Bautista Gan mula sa Bulanlupa, Las Piñas. Ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Studio.

0: Chika ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
1: Tuloy paligid para sa Department of National Defense.
0: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.
2: Star Nation, sa ating Star FM News Connect, sa oras na ito, sa ating balitang nasyonal, dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, maaring makalaya na ngayong araw. Samantala, Department of the Interior and Local Government, hinikayat ang Department of Education na dapat ituro sa mga mag-aaral ang paggamit ng 911 emergency. Samantala, Philippine National Oil Company, sisimulan na ang pag-imbak ng 1 million bariles ng government oil reserve. Sa ating international news, Estados Unidos itinangging mayroong mga sibilyan ang natamaan na airstrike nila sa bansang Iran. At sa ating sports news, Pinay tennis star Alex Yala pasok na sa ikatlong round ng US Open matapos talunin si Alexandra Olenikova ng Ukraine.
0: Star FM News Connect.
2: Star Nation, magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Biyernes, September 4, 2026. Live tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
0: Star FM News Connect.
3: Star FM National News.
2: Star Nation, sa ating national news, inatasan na ng Sandigan Bayan ang pagpapalaya kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Kasunod ito sa tuluyang pagbasura sa mga kaso laban sa dating kalihim. Sa nasabing kautusan na pirmado ng Sandigan Bayan 5th Division, ay natasan ang Philippine National Police General Hospital na palayain na si Bonoan. Uno na kayo pinag-utos ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang natanggalin si Bonoan bilang co-accused ni Senator Jinggoy Estrada at ilang opisyal dahil sa anomalya sa flood control projects. Tano kasi ng ombudsman na gawing state witness sa flood control anomalies. Mula pa noong Hunyo kasi ay nasa kusudian na ng PNP General Hospital si Bonoan matapos ay labas ang kanyang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan. Humiling ito ng hospital arrest dahil sa karamdaman ito kabilang ng chronic kidney disease at prostate cancer. Samantala, nanatili muna ng magdamag sa pasilidad ng Philippine National Police sa Camp Crame ang 81 taong gulang na dating Department of Public Works Highway Secretary na si Manuel Bonoan sa kabila ng inilabas na order na sa Sandigan Bayan para sa kanyang pagpapalaya. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, hindi kaagad na ipatupad ang paglaya ng dating kalihim dahil kailangan ng magberipika ng Criminal Investigation and Detection Group kung mayroon ba itong ibang nakabimbing kaso, umiiral na warrant of arrest o iba pang legal na dahilan para manatili ito sa kustodiya. Iginidiko na ang natural proseso ay bahagi ng pamantayang due diligence ng pambansang pulisya upang masigurong walang anumang legal na adlang bago tuluyang pakawalan ang isang nakadetine. Paliwanag pa ng tagapagsalita, nagkataong sarado na ang tanggapan ng Sandigan Bayan kaya hindi na umabot ang pagproseso at pagkipag-ugnayan para sa mga kinakailangan dokumento at verifikasyon sa naturang araw. Dahil dito, inaasam ipoproseso at ipapatupad ang formal na pagpapalaya sa dating opisyal ngayong araw ng Biyernes, September 4, 2026.
0: Star FM News Connect.
2: Samantala, Star Nation, hinikayat naman ni Interior Secretary John Vic Rebulla ang Department of Education na ituro dapat sa mga mag-aral ang paggamit ng emergency 911. sa pagdalo ng kalihim sa National Simultaneous School Safety Drill. Mahalaga na malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing mayroong karasan sa loob at labas sa paaralan. Mula nang mangyari ang mga insidente na karasan sa mga paaralan sa bansa, ay nagpakalat na sila na matauhan ng Philippine National Police sa labas ng mga paaralan. Maging ang mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito. Sinusiguro naman ng DILG na matutugunan ng DepEd ang pagtuturo sa mga mag-aaral ng paggamit ng 911 emergency.
0: Star FM News Connect.
2: Samantala, Star Asia, sa ibang balita, plano na ng Philippine National Oil Company na simulan sa susunod na taon o taong 2027 ang pag-imbak ng malaking bulto ng petrolyo bilang Government Petroleum Reserve. Sa pagtalakay ng House Appropriations Committee sa pondo ng Department of Energy, sinabi ni PNOC President at CEO Chicoy Alvarez na itatayo na ang government-owned strategic petroleum reserve sa Bataan sa susunod na taon. Ang Natura Facilidad ay magiging tank farm ng pag-aari ng Philippine National Oil Company at ng Philippine Government. Batay sa inisyal na plano, magkakaroon ito ng kapasidad na 1,000,000 bariles ng petrolyo. Kinalauna ay planong palakiin pa ang kapasidad nito ng hanggang 15 million barrels o mas sigit pa. Bagamat government reserve ito, bukas din anya ang PNOC na makipagkolaborasyon sa mga pribado kumpanya nang hindi na isasakarpisyo ang reserbang petrolyo ng pamahalaan.
0: Star FM News Connect.
3: Star FM International News.
2: Samantala, Star Nation, balita sa Ibayong Dagat. Itinanggi ng US na mayroong mga sibilyan na nadadamay sa kanilang pag-atake sa bansang Iran. Sinabi ni US Vice President J.D. Vance na mga Iranian Revolutionary Guard Corps ay nagpapakalat ng mga peking balita. Dagdag pa rito na kanilang tinitiyak na ang target lamang ng US ay mga pangunahing military installation ng Iran. Sakaling mayroong natatamaan na mga sibilyan sa Iran ay magsisilbi itong aral sa kanila. Tiniyak din ng US Vice President na legal ang kanilang pag-atake dahil sa pagmamatigas ng Iran na ayaw tigilan ang mga dumadaang barko sa Strait of Hormuz at nagmamatigas ukol sa pagpapatupad ng usaping pangkapayapaan.
0: Star FM News Connect.
3: Star FM Sports News.
2: Samantala, Star Nation, balita ang pampalakasan. Good news po ito. Pasok na sa ikatlong round ng US Open ang Pinay tennis star na si Alex Yala matapos talunin si Alexandra Olinikova sa ng Ukraine sa score na 6-1 at 6-4. Dominado ni Yala na seeded number 17 sa torneo ang unang set na kanilang laban na ginanap sa Louis Armstrong Stadium. Sa kalawang set, bagyang nakahabol si Olinikova pero hindi na hinayaan pa ni Yala na umabot pa sa deciding set ang laban at tuluyang isinara ang laro. Ito ang unang pagkakataon na umabot si Yala ng sa ikatlong round ng US Open matapos umabot lamang sa second round noong nakaraang taon. Ang nasabi ni Sulta ay tinapagganti ni Yala sa Ukrainian tennis player na una nakatalo sa kanya noong Mayo sa Strasbourg Tournament. Sa susunod na round, makakaharap ni Yala ang mananalo sa laban ni Francesca Jones ng United Kingdom at Iva Djokovic ng United States.
0: Star FM News Connect.
2: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM and News Connect. Mga trending at komprehensibong balita, kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impina ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapagadid balita, Star DJ Antonio. At para Star Nation, huwag po natin kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila. At para sa iba pang nagbabagang balita at detalyado mga balita sa loob at labas ng bansa, pumunta lamang at bumisita sa ating website www.bomboradio.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 22 star minuto na makalipas sa alas 10 na umaga, 10:22 in the morning. Star Nation, palipiktugan tayo dito lamang po sa iyong pila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Star FM News Connect. 102.7 Star FM.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
5: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
6: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
4: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
5: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
3: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
1: Malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand draw na sa Sabado, September 5.
1: Grand prize, 1 million pesos in cash.
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, grand draw na sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa mga Star Nation sa buong luwa ng Pilipinas. Dalawang star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. May nag-comment sa atin. Ang ganda na nung dalawang last song natin. Yung dating tayo ni TJ Monterte. Tapos sinabayan daw ng bahalan ni na James Street at Nadine Lustre. E di ba dating sila? Wala pong kasalanan dyan, ha? Hello, my way, Star Nation. Hanggang dito na po ang programang It's All For You in the Morning. Susunod na po programang Star Hits Express. Agalas 12 na katangalian yan. You know what I mean. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod. Ako na pong kukompleto sa inyong lunchtime. Gawin-gawin natin matugtugan. Naka-set na po yan, Star Nation. And of course, mga pag-uusapan natin busog-lusog din ngayong tanghalian ng Friday. Kaya manatina na nakatutok, Star Nation. Ito pa rin po sa inyong himpina na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: It's all for you. Star FM.
1: And here's Taylor Swift. Masaya yung love life nito. Para sa wedding, you belong with me.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
1: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagaan ng iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM!
8: Star FM!
7: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
9: Star FM!
10: It's time to fiesta with Bet88.
11: Come dance with me.
10: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
12: It's always a party at Bet88.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
20: 102.7.
3: Philippines number one Star FM.
6: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanwa Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan pulungan ng Pilipinas. 7 star minuto na, makalipas sa alas 11 ng umaga, 11:07 in the morning.
3: Star FM across the nation.
0: Antonio Lambada. The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
21: Star Hits Express. On

0: Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
1: Star FM. Star FM.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station.
2: Para sa Aras Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, Hour Philippine Standard Time, 31 star minuto na makalipas ang alas 11 na umaga, 11:31 in the morning. Hello, hello po sa lahat ng Star Nation natin na sa mga oras na ito ay kumakain na ng kanilang lunchtime. Aba, eat well and enjoy. And kasarap-sarap. Hello po sa lahat ba sa initiation natin na mga nagluluto pa lamang. Okay lang yan, wala pang alas 12 na katanghalian. At yung mga Star Nation natin, mga empleyado ng taon na naghihintay na mag-break out. Mga nakapila na sa mga biometric at body clock. Para makauna sa karinderya. Sige, go lang yan. Ha? At shout out sa mga Star Nation natin. Sa mga nagluluto, panigurado may mga ilang kayo na nilalagay ng pampalasa. At ang ilan dyan ay ang isa dyan ay walang iba kundi ang patis. Diba? Minsan ang patis ang nagpapalasa din ng mga niluluto natin. O di naman kaya pampasarap kapag ginagawa nyo sa usawa ng patis, diba? Pero alam para nyo ba, Star Nation, gumawa ng bagong uri ng patis ha? Ang mga mananaliksik mula sa University of the Philippines, Visayas, dyan sa Iloilo ha. Pero sa halip na karaniwang isda, aba mantakin nyo ha, tahong ang kanilang ginamit parang kunin ang katas nito. Mantakin nyo, Star Nation ha. Ito nga, ang produkto nga na ito ay tinawag na tahong patis. Uy, di mahirap patandaan ha. Tahong patis. Iba pa yata yung tahong ni Carla. Ay, iba pa yun. Oh, tahong patis pala. Ayan, Star Nation, binuo nga po ito upang makalaika ng mas masustansyang sausawan habang ginagamit ang masaganang industriya ng tahong dyan sa Panay Island. Particular po yan sa Capiz. Hindi nga tulad ng tradisyonal na patis na ginagawa ho sa pamagitan ng pagbuburo ng isda na nilagyan ng asin. Aba, tahong, Star Nation, ha. Ang pangunahing sangkap ng tahong patis. Ito nga, Star Nation, ay ayon kay UPV Acting Vice Chancellor for Planning and Development na si Professor Reynold Tan, kinukuha po ang laman ng tahong mula sa shell nito at ang likido at pagkatapos sahaluan nito ng asin. Sabi pa nga nito, Star Nation, ay mas masustansya daw ang tahong patis.

0: Kung kayo'y mahilig sa patis, bawas-bawasan ninyo, ha? O wag nyo araw-arawin. Mahirap na. Okay? Pero napag-uusapan natin ang patis. Alam ba rin nyo ba kung ano ang pinakaunang brand na patis na nilikha sa Pilipinas? Oh, yan po ay nanggaling pa o nagmula sa Malabon City na napapaligiran po ng mga ilog at estero na konektado sa Manila Bay. Eh dahil nga dito, Star Nation, nagkaroon ito ng daan para sa pangingisda at pagproseso ng mga isda kung saan umunlad din ang pagproseso ng pag-aasin at pagbuburo ng isda na pangunahing proseso sa paggawa ng patis. Oh! Ayan, Star Nation, ha? Alam niyo na kung ano yung pinakaunang brand na matatagpuan niyan sa Malabon. At alam niyo na yung bagong ano, ha? Bagong patis ngayon. O, tahong patis. Hindi tahong ni Carla. Para sa buong kabuluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na makalipas sa kalason sa umaga. 11:36 in the morning. Para tutuga tayo, di ba rin po sa inyo yung pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: 102.7 Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
3: Syngenta, bringing plant potential for life;
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
4: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
3: Syngenta, bringing plant potential for life;
4: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay!
8: Hi, Mare!
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
7: Kapit ka dyan!
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia, 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller, 1 cap o label in any size.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Grand draw na sa Sabado, September 5.
3: Grand prize, 1 million pesos in cash.
4: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
3: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
4: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
3: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
4: Huwag kalimutan, grand draw na sa September 5, 2026.
3: Sabado, alas 3 ng hapon.
4: Dito sa Bombo Radio at Star

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Share mo!
0: Oras na Star Nation, sumuha bluwa na Pilipinas. 6 na Star Minuto na lang bago sumapin na alas 12 na katanghalian. Sino na dyan ang gutom na? Huwag ka mag-alala, di ka nag-iisa. Last time na Star Nation. At panigurado yung mga Star Nation natin, mga empleyado ng taon. Naka-ready na mag-breakout. Nakapila na ang lahat para sa bounty clock at sa biometrics. At syempre, Star Nation, hanggang dito na lang muna ang ating programa Star Hits Express. At hanggang dito na lang muna ang inyong lingkod. Muli tayo magkardiga mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Parehas tayo. Pipila lang din ako sa bounty clock sa biometric namin para makakain ako ng lunch. At syempre, habang inedit natin ang ating lunchtime, aba, para dagdag kalaman at para kompleto sirkado sa ating tanghalian. Ang tabayan ng pagpatak na alas 12 na katanghalian. Susunod na marugabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iharid po sa atin yan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo!
0: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At palatin na nakatutok dito pa rin po sa inyong himpinan. Pinag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Star FM.
0: Here's Earl Agustin. Para sa kanya, awiting Tibok. Star DJ Antonio Navarra is my name, and music is my game. Happy lunchtime, Star Nation!

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kaapat sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating Christmas countdown, we have 112 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangunahing balita, abangan mamayang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling sa International Criminal Court na muling ihain ang mga kaso laban sa dating presidente bago ang trial sa Nobyembre 30.
3: Ang inflation naman sa Pilipinas bumaba sa 6.1% noong buwan ng Agosto. Seasonally adjusted consumer price index naman umangat ng 0.5% noong nakaraang buwan.
2: Sa ibang mga balita, abangan mamaya ang bank tax records. Si Vice President Jaro Duterte nasa kamay na ng House Prosecution Panel. Ilang senador itinanggi naman ang umano'y pag-uusap hinggil sa posibleng pagbaba ng 16 na botong threshold sa impeachment trial.
3: Bilang ng mga nasawi sa magkakasunod na kalamidad, mahigit 40 na. Bilang naman ng mga Pilipinong naapektuhan, halos 10 bilyon na.
2: Sa ating provincial report, abangan mamaya malawak ang grass fire. Sumiklab naman sa may boundary ng probinsya ng Albay at Camarines Sur. Mga motorista, pinag-iingat sa posibleng rockfall.
3: Abangan mamaya sa ating international news, si Russian President Vladimir Putin nakikita ang posible ang peace deal sa Ukraine. Ang Kiev, umaasang bibilis ang peace efforts.
2: At sa sports news, abangan din mamaya ang bagitong forward na si Amen Thompson, pumirma ng $208 million na rookie extension sa Rockets. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Iniling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court na iutos sa prosecutors na i-refile ang charges laban sa kanya bago ang nakatakdang trial sa Nobyembre at 30. Sa motion na inihain po ng naturang panel, iginiit ng kanyang defense team na masyadong malawak ang document containing the charges dahil nakabata ito sa illustrative at hindi kompletong listahan ng mga insidente. Ayon sa defense, una nang tinukoy ng prosecutors ang 49 na insidente at nadagdagan pa ito ng 8 o kabuang 57 o 57. Anila binanggit din ng prosecution ang daan-daan at libo-libo pa ang mga napatay umano. Kaya hindi malinaw kung alin mismo ang kailangang depensahan ng kampo ng dating Pangulo. Iginit din ng defense na inilabas nito o nilalabag nito ang karapatan ng dating presidente ng Pilipinas na malinaw na malaman ang eksaktong alegasyon laban sa kanya at sapat na makapaghanda para sa paglilitis. Inihiling din ng kampo na magsumite ang prosecutors ng bagong charging document na may malinaw at tiyak na saklaw at kompletong listahan ng mga alegado o mga alegasyon. Samantala, nagsumite rin ang International Criminal Court prosecutors ng listahan ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Ngunit nanatiling confidential ang mga ito dahil sa sensitibong impormasyon. Nakatakdang magsimula ang trial sa Nobyembre at 30 laban sa dating Pangulo ng Pilipinas doon ho sa may The Hague. Kaugnay pa rin po yan ng tatlong bilang ng Crimes Against Humanity. May kaugnayan yan sa mga pagpatayo umano sa ilalim ng drug war ng nakalipas na administrasyon.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombot Star Nation, bahagyang bumaba itong headline inflation o pangkalahat ng inflation sa Pilipinas sa 6.1% noong buwan ng Agosto na kasalukuyang taon mula sa 6.2% noong buwan ng Hulyo. Sa kabila ng pagbabae na natatiling mataas ang inflation kumpara sa 1.5% na itala noong Agosto taong 2025. Samantala, umabot naman sa 5.2% itong average inflation mula Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang sa mga pangunahing tinitingnan sa inflation, ang galaw ng presyo ng pagkain, mga non-alcoholic beverages, gayon din yung housing, tubig, electricity, transportation, yung gas and fuels, at iba pang pangunahing bilihin at serbisyo.
4: Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.1% nitong Agosto 2026. Noong Hulyo 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 6.2% at 1.5% naman noong Agosto 2025. Ang average inflation rate mula Enero hanggang Agosto 2026 ay nasa antas na 5.2%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation itong Agosto kumpara noong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation rate. Ito ay may 75% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang pagbaba ng presyo nitong Agosto mula sa pagtaas noong Hulyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 3.4% inflation rate, particular dito ang kalabasa. Nag-ambag din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 6.6% inflation rate gaya ng bangus. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.9% inflation rate. Ito ay may 21.3% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 14.4% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag naman sa overall inflation para sa buwan ng Agosto ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 4.6% inflation rate at 28.8% share sa pangkalahatang inflation sa bansa.
3: Ulat yan ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa. Kaugnay pa niyan, umakyat naman sa 0.5% ang month-on-month growth ng seasonally adjusted consumer price index o itong CPI sa buong bansa mula Agosto ng kasalukuyang taon mula sa 0% noong buwan ng Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa National Capital Region, bumilis din ang pagtaas ng seasonally adjusted consumer price index sa 0.3% mula 0.1% noong buwan ng Hulyo. Samantala sa mga lugar na labas naman dito sa National Capital Region, umakyat sa 0.4% ang buwan ng paglago ng consumer price index mula 0.1% noong nakaraang buwan. Ipinapakita dito ng seasonally adjusted consumer price index ang galaw ng presyo matapos alisin ang kaniwang seasonal effects, kaya mas nakikita ang aktwal na buwan ng pagbabago sa mga presyo.
2: Sa ibang mga balita ho tayo, mga kabumbo, natanggap na ho ng House Prosecution Panel ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio at ng kanilang mga kumpanyang gagamitin sa Article 2 o unexplained o hindi po maipaluwanag na kayamanan. Ayon kay Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon, susuriin ng prosecution ang mga dokumento at itatapat ang mga ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Duterte at mga record ng Anti-Money Laundering Council para malaman kung tugma ang kanyang mga ari-arian at financial transactions sa kanyang dineklarang kita at lehitimong pinagkukuhanan ng yaman. Target ng Unexplained Wealth Team na makapagsimula ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment court pagsapit ng kalagitnaan hanggang sa huling bahagi ng Setyembre. Kasabay nito ay pinag-aralan pa ng prosecution kung itutuloy ang Article 3 tungkol sa bribery o procurement irregularities o laktawan na ito at dumiretso na sa Article 2 upang mapabilis ang paglilitis. Nauna lang nakatanggap ang impeachment court ng mga financial records mula sa Anti-Money Laundering Council at ang labas din ito ng mga sampina sa mga bangko at Bureau of Internal Revenue para sa karagdagang mga dokumento.
3: Kuha muna tayo ng iba pang balita tinutukan ng ating news team. Ilang mga senador itinanggi naman ang umunoy pag-uusap hinggil sa posibleng pagbaba ng 16 votes threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May mga balita, si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Genesis, Bombo Jai, mariing itinanggi ng ilang mga senador na miyembro ng Majority Bloc ang umunoy pag-uusap nilang mga senador sa caucus kaugnay ng posibleng pagbaba ng 16 na botong threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Senator Panfilo Ping Lacson, naging maiksi ang sagot ng matanong patungkol sa pagbaba sa threshold. Aniya, hindi nila pinag-uusapan ang naturang issue ng mga kapwa senador. Narito pa rin natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson.
6: Marami na pag-usapan.
7: Sir,
6: hindi namin na-discuss yun.
5: Pareho rin ang naging kasagutan ni Senator JV Herseto sa naturang katanungan kung saan binigyan diin niya na wala pa umano silang napapag-usapan sa patungkol sa pagbaba ng threshold. Samantala, si Senator Rafi Tulpo, wala umanong alam sa umano'y pag-uusap sa caucus. Hindi rin aniya maaaring ibahagi kung anuman ang napag-usapan nila sa kanilang pagpupulong ng mga kapwa senador. Narito at pakinggan naman natin si Senator Rafi Tulpo.
6: Oh, wala ko alam.
7: Pero napag-usapan ba sa caucus niyo?
6: I cannot say pag-caucus, siyempre sa amin na nilang
5: kahapon, Bombo Genesis, Bombo Jai, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Big Subiri na may ilang mga umanong mga kapwa senador na gustong ibaba ang 16 na botong threshold at balikan ang naging ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na naging usapin na ang issue sa threshold nang muling magtago si Senator Ronald Bato de la Rosa at nakulong naman si Senator Jinggoy Estrada hanggang sa sumunod si Senator Dante Marcoleta. Sa kasalukuyan, 20 senador lamang ang aktibong nakakalahok sa impeachment trial ni Duterte dahil sa sunod-sunod na pag-file naman ng medical leave ni Senator Loren Ligarda na kasalukuyang nasa labas ng bansa upang magpakonsulta sa kanyang seryosong karamdaman. Samantala, sa kaugnay na balita tungkol sa sitwasyon ni Ligarda, sinabi naman ni Ejercito na nakakausap niya ang senadora kung saan nais na rin umanong bumalik nito. Ngunit patuloy pa rin aniya ang pagpapagamulito sa kanyang sakit sa baga. Pagbabahagi pa ni Ejercito, huli nilang mapag-usapan ni Ligarda ang pagiging vice chairperson nito sa Committee on Finance para sa budget deliberations. Aniya, nasabihan na niya ang senadora na kung hindi pa ito makakabalik sa oras ng schedule ng ahensyang hawak nito, ay mapipilitan na siyang ibigay ito sa ibang senador. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator JV Ejercito.
8: Alam ko medyo gusto niya bumalik, kaya lang I think medyo yung may lang ailment siya, no? Pero I don't wanna disclose, pero medyo serious, kaya we're praying for her, no? Tanong lang siya tungkol dito sa kanyang vice chairmanship. Sabi ko, syempre, I assign it to her, kaya lang kung no choice na ako, hindi mag-extend siya ng leave, kailangan ko na ibigay sa iba, or ako na mag-defend mismo ng mga agencies assigned to her.
9: Bumujelo?
5: Yes, Bombo Genesis.
9: Mm-hmm. May kumalat dati na impormasyon na parang hindi na raw babalik sa Pilipinas si Senator Lorenz. So doon sa confirmation kanina ni Senator Ejercito and even yung naunang confirmation ni Senator Meigs, there's a possibility na babalik pa rin siya within this year si Senator Lorenz.
5: Tama ka dyan, Bombo Genesis. Ano? Ayon nga sa paliwanag nitong si Senator JV Ejercito, nais na rin naman daw umanong bumalik nitong si Senator Loren Ligarda dito sa bansa at ipagpatuloy ang kanyang trabaho dito sa Senado. Ngunit katulad nga ng sinasabi nitong kanyang mga kapwa senador, Bombo Genesis, seryoso daw umano itong karamdaman nitong si Senator Loren Ligarda sa kanyang baga kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagpapagamot doon sa ibang bansa. Samantala, Bombo Genesis, sinubukan na nating kumpirmahin iyan sa opisina mismo ni Senator Loren Ligarda, no? Ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagkukumpirma o tumutugon itong si Senator Loren Ligarda. Sa ngayon, Bombo Genesis, kinukumpirma din natin kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. kung nag-file na ba ng panibagong leave itong si Senator Loren Ligarda dahil nga hindi pa ito nakakabalik ngayon sa bansa. Bombo Genesis.
9: So walang katotohanan yung issue na humihingi siya ng asylum dun sa may, I think, France or somewhere in Europe?
5: Bombo Genesis, kinumpirma din natin yan. Ano? Direkta din natin tinanong dyan si Senator Loren Ligarda sa pamamagitan ng kanyang opisina pero sa ngayon ay hindi pa rin siya tumutugon at inaantay pa rin natin ang kanyang kasagutan dyan, Bombo Genesis.
9: Kailan kaya, no? Sige, anyway, maraming salamat, Bombo Jello.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 14 na minuto magkakabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang usapin ho tayo, halos 10 milyong Pilipino nang natukoy na naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad na nangyari sa Pilipinas batay po ito sa datos ng Department of Social Welfare and Development. Ayon po sa ahensya, 9.96 million Filipinos ang apektado sa mga serye ng kalamidad. Mula ho noong unang nanalasa ang Bagyong Luis na sinundan ng Maymay, Neneng, Ubet at panghuli itong Pilandok habang pinapalakas ang unang hanging habagat. Kabuang 6,700 naman ng mga barangay ang natukoy na apektado mula sa 11 rehiyon sa buong Pilipinas. Malaking porsyento ho ng mga apektadong pamilya ay mula sa National Capital Region sa may Central Luzon at Ilocos Region.
9: Umabot na rin sa 3,688 ang mga bahay ang nasira sa magkakasunod na kalamidad, kung saan 557 ay pawang totally damaged o nawasak. Makikita po ninyo sa mga screen ang nababanggit po nating mga record o itong mga datos, mga kaumbo. Ayon pa sa ahensya, nakapaghatid na ang pamahalaan ng 1.75 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya, kung saan mahigit sa 20,000 o 20,600 ang nanatili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, lumubo na rin sa 41 individual ang bilang po ng mga nasawi dahil yan sa magkakasunod na kalamidad na naranasan sa Pilipinas. Ayon naman po ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. O kinabibilangan po ito ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, Obet at Pilandok at ang patuloy na umiiral na hanging habagat. Malaking porsyento ng mga nasawi ay mula po sa Cordillera Administrative Region na sinundan ng Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Mimaropa, National Capital Region at Negros Island Region. Hindi naman inasa o isinasantabi ng konseho ang posibilidad na madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi habang patuloy na pinaghahanap ang mga individual na dati nang napaulat ng missing. Sa ngayon, 3 individual nga ang hindi pa natatagpuan. Umabot na rin sa 18 individual ang mga napaulat na nasugatan dahil sa masamang panahon, habang nanatili naman sa 3 ang nawawala. Sa Kabuuan, 609 na lugar sa buong Pilipinas ang nanatiling lubog sa baha, kung saan pinakamarami rito ay mula dyan sa may Central Luzon.
3: Samantala, siyam na kabahayan naman malapit sa Pita River sa Barangay Pita, dinalupihan, Bataan, ang tinangay na rumaragasang tubig baha. Hindi pa malinaw kung may mga taong nasa loob ng mga bahay na mangyari ang insidente. Kinumpirma ito ni dinalupihan Mayor German Santos na daan-daang residente na nakatira malapit sa ilog ang inilikas sa mga evacuation center na pinamamahalaan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang ang dinalupihan sa mga lugar sa Bataan na matinding naapektuhan ang pagbaha dulot ng habagat. Hinikayat naman ang mga otoridad ng mga residente na manatiling alerto sa posibleng pagguho ng lupa at pagragasa ng tubig mula sa mga kabundukan. Wala pang inilalabas na kabuuang halaga ng pinsala sa mga sakahan at infrastruktura sa lugar.
9: Usapin pa rin po ng kalamidad, mga kabumbo, nakitaan naman ang napakataas na sulfur dioxide emission ng Vulkang Mayon na umabot ng 8,165 na tonelada kada araw nito hong nakalipas na araw ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito na ikalawang pinakamataas na nitalang emission mula na ang magsimula na bumaba ang volcanic gas concentration noong Hulyo at 16. Sinabayan ito ng bahagyang pagtaas ng low-frequency volcanic earthquakes na iniuugnay sa volcanic degassing o pagsingaw po ng vulkan. Gayun din ang panandali ang pamamaga o pressurization sa hilaga at silangang bahagi ng vulkan. Natili sa alert level 2 ang naturang vulkan, ngunit nagbabala ang naturang opisina na maaaring senyales ang pagtaas ng sulfur dioxide ng panibagong eruptive activity, posibleng hazard at pyroclastic density currents o uson, rockfall ballistic fragments at ashfall ang maranasan. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometro na permanent danger zone habang pinaghahanda ang mga komunidad sa paligid o palibot sakali pong tumaas ang alert level.
3: Dako naman tayo sa iba pang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan ang Korte Suprema hinikayat si Ombudsman Boying Remulla na maghain ng reklamo kaugnay sa mga aligasyon kontra hudikatura. May mga detalye si Bombo Grant Hilario.
11: Hinikayat ng kataas-taasang hukuman sa Ombudsman Jesus Quispin Boying Remulla na idaan sa tamang proseso ang binitawan nito mga pratang kontra sa hudikatura. Sa inilabas na opisyal na payag ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Sumaiting, hinimok nila maghain si Ombudsman Remulla ng kaukulang reklamo, kalakip mga ebidensya patungkol sa kanyang mga aligasyon. Paliwanag ng kataas-taasang hukuman, ang hakbang ito ay upang mabigyan sila ng pagkakataon na madetermina ang katotohanan. Seryoso muna nilang tinatrato ang mga aligasyon ng pagkiling, maling pag-uugali o misconduct at korupsyon. Ngunit yit nila, hindi naman maaksyonan ang mga aligasyon laban sa korte kung ito'y public statements lamang. Kaya't kung mapapatunayan ang mga pratang sa reklamo, tiniyak ng kataas-taasang hukuman ang kanilang kahandaan na ito'y maaaksyonan. Kaugnay ang payaga sa mga binitawang salita ni Ombudsman Remulla sa nagrap na pagdinig ng Senate Committee on Finance sa budget proposal ng Office of the Ombudsman. Dito kanya ibinahagi ang hinaing sa ilang mga naging desisyon ng hukuman na aniyay mistulang hindi alam o tiyak ang rason kung bakit nangyari.
12: many of those that we have dismissed in the Office of the Ombudsman institutionally, in many cases, these are talking about many, many cases, were reversed by the Court of Appeals. That is a trend, Your Honor, that's known to the whole Office of the Ombudsman. It's something that I spoke about to Senior Associate Justice Marvick Leonen. I told him about this problem that we have. Because institutionally, it's very discouraging to be conducting all of these activities only to be reversed by the Court of Appeals decision that came out of nowhere. I mean, sometimes we feel that way.
13: Iginit ni Ombudsman Remulla na dapat mabantayan o mabusising maigi ang hudikatura. Mayroon kasing alinlangan opisyal kaugnay sa pagproseso at pagresolba ng korte sa mga kaso nitong hinahawakan.
12: If you ask me, I mean, if we look back in history, I think I was in law school when EDSA happened. If there's one thing that was never touched with all the EDSAs that happened to this country, is the judiciary. Never has the judiciary accounted for everything that they've been doing. It is something that we have to examine as a country, because when businessmen come in to invest and create jobs and give progress to the country, when a case is thrown and a monkey wrench is thrown into the business, there's no certainty that the case will be finished within a certain amount of time. It is something that has to be addressed also by our people, by the senior members of the Supreme Court, about how fast can justice roll, the wheels of justice roll. It's actually a problem that has been there for the longest time.
13: Sa kabila nito, sang-ayon naman ng Korte Suprema kay Ombudsman Boying Remulla na mga paglilitin sa hukuman sa lahat ng antas ay dapat may pananagutan sa publiko.
14: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo Breaking News!
9: Kuha pa rin tayo ng update mula kay Bombo Grant Hilario, mga kabombo. Diyan po sa may bahagi ng National Bureau of Investigation, kakapasok lamang po ng balita, inumpirma ni Attorney Melvin Matibag, Director Matibag, na kanila nang sasampahan ng kaso itong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at iba pang mga individual. Bombo Grant, any details dito ho sa bagong balita mula sa NBI?
15: Yes, Bombo Genesis, kinumpirma nga ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na kanila ng formal na isasampa at ihahain ang kasong qualified human trafficking laban niyan kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at iba pang individual. Aniya, sa pakikipanayam natin at sa maikling panayam ay kanyang ibinahagi na sa kabuuan ay 7 individual ang kanilang planong reklamo dahil dito sa nabistong ang honey trap kung saan kanyang pinaliwanag din kanina ng patungkol sa ihaing mga reklamo o kaso laban kay Representative Leviste ay patungkol niya sa ating nabanggit na nabisto at nahuling planong honey trap na plano sanang biktimahin si Executive Secretary Ralph Perecto at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa direktor, formal nila itong ihain sa National Prosecution Service ng Department of Justice ngayong araw o mamayang tanghali. Atin namang pakinggan sa mikling pahayag si Director Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation.
16: Well, yes, nandito na ready na natin yung kompleto ng affidavit of investigation conducted by the Regional Office of the National Capital Region and kompleto, nandito na yung mga ebidensya, all the attachments, and we are filing a violation of under human trafficking law, so qualified human trafficking ipapile natin to 7 individuals.
15: Bombo Genesis, ikinukonsidera din ng NBI o National Bureau of Investigation yung paghahain ng disbarment cases laban sa mga individual na abogadong sangkot din dito na balak nilang makasuhan dito sa qualified human trafficking kaugnay sa naturang honey trap plot. Maging si representative o yung mga kongresista at mamabatas na kabilang din sa kanilang kakasuhan ay ikinukonsidera din yung paghahain ng ethics complaint sa House of Representatives. Yan muna update mula Bombo dito.
9: Grant.
15: Yes, Bombo Genesis.
9: Medyo mabilis yung pag-usad nito, ano, yung investigation ng National Bureau kasi parang mga few weeks lang, 3 weeks or mga 3 weeks lang yata nung nangyari itong honey trap operation, mga 4 weeks.
15: Yes, Bombo Genesis, kanina sabi ni Director Matibag na ito nga yung katuparan sa sinasabi nilang 10 araw na isasampa at ihain na nila itong kasong qualified human trafficking. At Bombo Genesis, mahalaga din na maibahagi dito na yung paghahain nila ay tutungo pa muna sa National Prosecution Service kung saan magiging isa itong reklamo at tutukuyin ang prosecution sa Department of Justice kung may sapat na ebidensya para ma-convict itong mga individual ay tsaka pa lamang na tuluyan na iaakyat sa kaukulang korte ang naturang kaso. Bombo Genesis.
9: Just a brief background dun sa political side dito, Bombo Grant, kasi after nitong trap na ito o yung entrapment operation na ginawa ng National Bureau at ng Philippine National Police, naglabas si Representative Leviste ng pag-uusap or convo with Director Matibag noong si Director Matibag ay isa pa sa mga kalyado ni Representative Leviste. So, etong mga to, yung ginawa ni Representative Leviste, hindi naging anumang salik or hindi naapektuhan yung investigation after niyan.
15: Bombo Genesis, kanina din natanong natin na itong si Representative Leviste nga, yung nababanggit mo, ay nasa labas din ng bansa. Tinanong natin kung makaka-apekto ba o concern ba ito sa ahensya. Sabi niya, yung mga kailangan panagutin sa batas ay hindi dapat makaiiwas at tiyak na kakaharapin ang pananagutan sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Bombo Genesis.
9: Okay, maraming salamat, Bombo Grant.
15: Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Pasay sa National Bureau of Investigation. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Bas Radio Bombo.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo, Nation target ng Department of Energy na marisulba ang problema sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao bago magpasko. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hinihintay na lamang ang mga battery energy storage system at diesel power barges na makatutulong sa pagdagdag ng supply. Patuloy na nakararanas ng red and yellow alerts ang dalawang rehiyon dahil sa mga power plant outage at kakulangan sa supply. Nitong araw ng Webes, kapwa nakaranas ng 9 na oras na red alert ang Visayas at Mindanao na nagresulta sa kontroladong pagkawala ng kuryente sa ilang lugar. Mula buwan ng Enero, nakapagtala ang Visayas ng 93 yellow at 30 red alerts habang 10 yellow at 3 red alerts naman doon sa may Mindanao. Para sa pangmatagalang solusyon, nakaplano na rin ang mga bagong baseload power plant na inaasahang papasok mula year 2028 hanggang taong 2030.
9: Usapin naman po tayo ng traffic, mga kabumbo. Nangako po ang Toll Regulatory Board sa mga motorista na nakakaranas ng malawakang pagbaha dyan sa may North Luzon Expressway kamakailan na maibabalik sa kanila ang siningil sa mga toll gates. Ito'y kasunod na rin ng pansamantalang pagsuspende ng toll fee sa parehong northbound at southbound lane ng Northern Luzon Expressway mula po sa may Punilan, Bulacan hanggang sa may San Fernando, Pampanga, kasunod yan ng malawakang pagbaha. Paglilinaw ng board, ipatutupad ang tinatawag na backroom computation para sa mga sasakyan na dumaan at dadaan sa NLEX na saklaw ng mga lugar na dumaranas pa rin ng mabigat na pagbaha. Sa isang panayam, sinabi ng board spokesperson na si Julius Corpus na otomatikong maibabalik sa frequency ID ng mga motorista ang magiging bawas sa backroom computations kung dumaan man ang mga ito sa mga natukoy na bahagi ng kalsada na dumanas ng mga serye ng pagbaha. Pangunahin dito ang kahabaan ng Pulilan, Bulacan hanggang sa may San Fernando, Pampanga kung saan umabot sa ilang kilometro ang haba ng traffic dahil sa malalim na baha sa mismong kalsada. Sa mga motoristang dumaraan sa cash lane, kagamitin naman ang manual computation para sa waiver discount. Sa kabilang banda naman, hiningan na umano ng paliwanag ng Department of Transportation ang pamunuan ng North Luzon Expressway. Kaugnay na matinding trapiko na naranasan sa San Simonen o Interchange sa gitna pa rin po na masamang panahon. Inihag ito ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa kanyang pagharap sa House Committee on Appropriations habang tinatalakay ang pundo ng Transportation Department. Ayon sa kalihim, pinag-uusapan na rin ang pagpapadala ng mga welder at traffic advisory sa pamagitan niya ng text message para hindi mangyari muli ang kahalintulad na berya.
17: Tignan yung posibilidad na yung mga, kumbaga yung mga nasama sa traffic at na problema, tignan yung posibilidad ng reimbursement. Pero one important thing po is the communication, no? ang ngayon po ang kautusan natin sa NLEX, hindi lang sa NLEX, sa lahat po ng toll operators. Alam naman nila, no, makikita nila, ibig sabihin, they can foresee kapag mangyayari na po to. What is important is the communication to the motorists. Other than dun sa sinasabi natin na meron silang VMS dun sa mismong toll way natin, may sinasabi sila na hindi ka pwede pumasok and everything, but we have to be proactive. So ang usapan po namin with the toll operators that this time they have to text by SMS yung mga RFID holder. Meron naman po silang numero para upang sa ganun, kapag sa tingin nila hindi na ho pwede yung mga ibang segment sa ating toll expressways, ay wag na, advice na po nila, abisuhan na po nila ang ating motorista na to take alternative routes.
9: Kung ating pong babalikan, libo-libong commuter ang nabala sa mahabang traffic sa mga nabanggitang kalsada kasunpuyan ng pagbahang naranasan. Tumagal ng ilang oras ang biyahe ng maraming commuter na papasok at palabas sa National Capital Region patungo dyan sa may Central at Northern Luzon.
3: Sa iba pang usapin, ginitamani House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong na nasa tinatawag na echo chamber at parallel reality ang mga diehard supporters ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adjong, hindi na umano inaasahan ang prosecution na ma-appreciate ng mga taga-suporta ng pangalawang pangulo ang mga ebidensya at testimonya na iniharap sa impeachment trial. Sa halip, sinabi niyang layunin ang prosecution na maipakita sa mga nakararaming Pilipino ang katotohanan batay sa mga ebidensyang inilatag sa Senate Impeachment Court. Giit ni Representative Adjong, may sapat at compelling evidence umano ang prosecution para ipakita ang mayroong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Kabilang sa pangunahing issue ngayon ang umano'y maling paggamit at hindi maayos na liquidation ng confidential funds ni Vice President Duterte. Ayon kay Adjong, kailangang maipaliwanag kung saan nanggaling ang pondo ng bayan, paano ito ginastos at kung paano umano ito itinago o hindi na ipaliwanag ng maayos. Dagdag pa ng mababatas na natili kay Vice President Sara Duterte ang pananagutan sa mga pondong konekasyon sa nagpapatuloy na impeachment trial.
9: Oras na natin magkakabumbo, meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ko ng hapon. Update po tayo mula sa may Department of Health. Ito kong mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas, umabot na raw sa mahigit sa 6,000. Merong 378 naman ang natukoy na nasawi dahil po sa naturang kaso. May update dyan si Bombo Isa Cotonero.
18: Bombo Jai, umabot na nga sa 6,253 ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa habang 378 na ang nasawi ayon yan mismo sa Department of Health. Batay sa datos mula Enero 4 hanggang Agosto 29, nasa 6% ang case fatality rate ng sakit. Bagaman 12% na mas mababa ang bilang kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na patuloy ang pagtaas ng mga kaso at maaari pa itong madagdagan sa mga susunod na linggo dahil sa pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Balboa, maaaring lumabas ang sintomas ng leptospirosis 5 hanggang 15 araw matapos lumusong sa kontaminadong tubig-baha. Kaya naman, pinalahanan ng Department of Health ang publiko na iwasang lumusong sa baha at agad magpakonsulta kapag makaranas ng sintomas lalo na kung na-expose sa baha. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa.
19: Yung percentage na mas mababa, so ibig sabihin, tumataas yung ating cases. So wag po tayong mapagkampante because kahit ngayon naganda ng panahon, pero nakita naman natin, narinig natin kanina sa forecast ng pag-asa na merong inaasahan mga 4 pa na bagyo na parating. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng tumaas pa. Okay, kasi makakaroon na naman ng ulan at saka flooding. In fact, ngayon na meron pang mga flooded areas. So sulagor na yun, asahan natin talaga na tataas pa yun.
18: Samantala, naghahanda na rin ang mga ospital sa posibleng pagdami pa ng mga pasyente. Ayon kay Balboa, full capacity o halos puno na ang leptospirosis bed sa ilang ospital, kabilang ang East Avenue Medical Center. Jose Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute. May surge capacity plan din ng mga ospital, kabilang ang pagdaragdag ng mga kama at health workers. Gayun din ang paglilipat ng mga pasyente sa ibang ospital kung kinakailangan. Muli ang tinig ni Department of Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa.
19: So, nakahanda naman ang ating mga hospitals, no? Kagaya ng ngayon, panahon, meron tayong tinatawag na leptospirosis fast lane, okay? Meron na rin silang dengue fast lane ngayon, karamihan sa ating mga hospitals, para masegregate na kaagad, umpisa pa lang, na hindi sila makikihalo doon sa mga, yung sa regular.

0: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
1: Bombo International News!
2: Nagigita ni Russian President Vladimir Putin na posibleng isang kasunduan para wakasan ang digmaan sa Ukraine habang umaasa naman ang Kyiv na magkakaroon ng panibagong momentum ang mga pagsisika para sa kapayapaan. Ayon sa Presidente, handang tumulong ang ilang bansa, kabilang ang United States at China sa pagtatapos ng labanan. Gayunman sinabi niya ang kailangang lutasin mismo ng Russia at Ukraine ang kanilang sigalot. Sinabi naman ni Ukrainian Foreign Minister Andriy Shchibia na inaasahan niya ang isang new dynamic sa peace efforts kasabay ng pagbabalik ng aktibong diplomatic engagement sa iba't ibang bansa. Gayunman, nananatili naman ang malalaking hamon sa negosasyon. Patuloy ang mga pag-atake ng magkabilang panig sa impapawid at dagat, habang sinabi naman ni Putin na ang mga umano'y pag-atake ng Ukraine sa civilian merchant ships at banta sa civilian aircraft ay nakahanda sa bilateral peace talks. Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na inaasahang bibisita sa Moscow at Kyiv sa mga susunod na araw ang mga United States negotiator bilang bahagi ng panibagong diplomatic push para wakasan ang nasabing digmaan. Sa iba pang usapin sa ibayong dagat, mahigit 20 million ang mga kabataan naman sa 21 years sa 21 countries ang nakararanas ng online sexual abuse and exploitation bawat taon ayon sa bagong ulat ng United Nations Children's Fund o UNICEF. Batay sa investigasyon, higit sa isa sa bawat limang kabataang may edad 12 to 17 ang nagiging biktima sa mga pampublikong digital platform, particular na itong paggamit ng social media. Inihayag ng UNICEF na mas mababa sa 1% lamang ang mga kaso ng pang-aabuso ang naitatala sa mga otoridad dahil sa takot ng mga biktima at kawalan ng malinaw na sistemang mapag-uulatan. Bunsod ng sitwasyong ito, apat na ulit naman na mas mataas itong posibilidad na makaranas ng depresyon, self-harm at kaisipang mag-sensitibong term ito, makabombustination, magpakamatay ang mga apektadong kabataan. Kasunod ng ulat, pumayag naman kamakailan ang kumpanyang Meta sa isang $18 billion settlements sa Estados Unidos upang baguhin ang mga privacy and security sa kanilang mga plataforma. Yet naman ang UNICEF, kailangang magpatupad ang mga pamahalaan at kumpanya ng teknolohiya ng mas mahigpit na regulasyon upang protektahan ang mga kabataan mula sa panganib dulot ng internet.
1: Bombo Sports News.
3: Dating sports news at para sa mga NBA fans, pumirma na ng rookie extension contract ang bagitong forward na si Amen Thompson. Nagkasundo ang kampo ni Thompson at ang Rockets sa $208 million na rookie scale extension na magtatagal ng 5 taon. Naging malaking tulong po ang bagitong forward para makuha ng Rockets ang magandang win-loss record nitong nakalipas na season at tuluyan pong umusad sa postseason. Napanatili ho niya ang impresibong career average na 18.3 points per game, 5.3 assists per game at itong 1.5 steals per game. Siya rin ang naunguna sa buong NBA sa may pinakamahabang oras ng paglalaro sa hardcourt sa ilalim po ng 2025-2026 season. Dahil sa magandang defense performance, mula ho nung makapasok siya sa liga noong 2023 bilang number 4 overall pick. Nagawa niyang agad na makapasok sa NBA First Team All-Defense noong 2024-2025 season bilang sophomore. Ayon kay Rockets o Houston Rockets General Manager Rafael Stone, ang kakayahan ni Amen Thompson sa loob at labas ng hardcourt ang nagtulak sa naturang koponan para alukin siya ng long-term contract. Bago nito ay nagdagdag pa ang Houston ng iba pang defense specialist tulad nitong sina Marcus Smart, itong si Bogdan Bogdanovic at yan po'y magiging bahagi na ng koponan sa susunod na season.
2: Kumuha naman tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan, si Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, tinawag na weird ang target plan ng Department of Agrarian Reform para sa taong 2027. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Sindigrayda.
4: Tinalakay sa Kongreso ang panukalang 16.935 billion pesos budget ng Department of Agrarian Reform para sa taong 2027. Ayon kay Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, gagamitin ang naturang pondo para sa patuloy na pagpapatupad ng mga programa at inisyatiba ng ahensya

0: sa agrarian reform. Subalit sa naging talakayan, inusisa ni Kamanggagawa Portales Representative Elijah San Fernando at tinawag nitong weird ang target plan ng ahensya dahil sa umunoy pagtaas ng pondo para sa front end o paunang hakbang ng land acquisition and distribution tulad ng pagpaparehistro at pagproseso ng mga papeles. Samantala, maliit naman umano ang inilaang pondo sa mga downstream target o ang huling bahagi ng proseso gaya ng pag-aproba sa pagsusukat ng lupa at mismong pamamahagi nito sa mga magsasaka. Giit ni San Fernando, kung magpapatuloy ang ganitong alokasyon, maaari itong magdulot ng pagdami ng kasong hindi matapos at marisolba. Depensa naman ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Kazel Celeste, nagkaroon ng limitasyon dahil sa kakulangan sa pondo sa Land Tenure Security Program at nakabatay lamang umano ang kanilang budget proposal sa budget ceiling na itinakda ng Department of Budget and Management. Kaugnay niyan, pakinggan natin na naging talakayan ni Nakamanggagawa Portales Representative Elijah San Fernando at Department of Agrarian Reform Undersecretary Kazel Celeste.
1: Undersecretary, ang tanong ko po, so doon sa front end nyo, lumalaki yung target, pero eventually doon sa downstream targets, pababa. So magkakaroon kayo ng backlog eventually.
2: This is primarily, sir, because of the lack of funding din po natin sa LTSP because tulad nga po ng sinabi namin kanina, our funding proposal is primarily based on the budget ceiling that is issued by the DBM.
1: DBM constraints. Maraming salamat.
0: Bukod dito, pinunari ni San Fernando ang umunoy pagpapasa-pasa ng mga tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa mga agrarian reform beneficiaries na humihingi ng tulong. Kwestiyon din niya ang hindi pagharap ng kalihim noong personal silang nagtungo sa tanggapan nito kasamang ilang magsasaka. Giit ni Secretary Estrella, kailanman ay hindi niya tinakasan ang kanyang tungkulin sa mga magsasaka. Wala o man siyang naging kaso ng hindi pagharap o pagpapabaya sa mga nagtutungo sa kanyang tanggapan. Dagdag pa ng kalihim, mataas ang kanyang respeto sa kanyang mga kapwa mambabatas. Paliwanag niya, nasa hospital siya at nagpapagaling noong mga araw na nagtungo si San Fernando sa kanilang tanggapan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging talakayan ni Nakamanggagawa Portales Representative Elijah San Fernando at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella.
1: Ako po mismo ay pumunta at sumama sa DAR kasama ng mga magsasaka. Kaharap ko po yung clientele relation services nyo po. Tatlong araw kami nakakampo doon at hindi man lang po kami hinarap ninyo, Secretary. Ano po ang natanggap namin na sagot mula doon sa mga kasama kong mga magsasaka? Ang binanggit po, Mr. Secretary, ire-refer pabalik doon sa Maro-Paro. Ganun na naman po, Mr. Secretary.
3: Your Honor, iilan-ilan lang po yung sitwasyon na yan. Sapagkat maraming beses po sa aking tanggapan mismo pumupunta yan mga yan at ako mismo ang tumatawag sa regional director. Ako mismo ang tumatawag sa mga paro para aksyonan agad at gusto ko ng resulta hindi lang sa makalawa o sa isang buwan. Ang aking instruction sa kanila yesterday, galawin niyo yan. Gusto ko may resulta yesterday. At saka ho, nung pumunta kayo doon sa opisina, yun ho yung mga panahon na ako po ay nasa ospital.
0: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Na lamang ho tayong 14 na minuto magkakabombo bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo, aabot sa 13,400 mahigit na mga law graduates ang sasabak sa 3 araw na online bar examination na magsisimula sa Setyembre 6, yan po sa Linggo, at yan po ay para sa 15 testing center sa buong Pilipinas. Isa sa gawa ang iba pang bahagi ng pagsusulit sa Setyembre 9 at 13 sa pangunguna ng Supreme Court Committee on Bar Examinations na pinamumunuan ni Associate Justice Samuel Gairlan. Itinaga bilang National Headquarters at Testing Center ang San Beda College sa Labang sa Muntinlupa. May iba pang testing center sa Metro Manila, Luzon, Visayas at dyan sa may bahagi ng Mindanao. Nagpatupad na rin ng seguridad ang Philippine National Police sa lahat po ng mga testing center habang magkakaroon din na ito ho'y magkakaroon ng mga road closure at mga traffic rerouting sa palibot ng Universidad ng Santo Tomas at ng San Beda University sa Maynila sa tatlong araw na bar exams. Meron pong liquor ban sa paligid at palibot ng testing centers upang masiguro na tahimik at ligtas ang mga lugar para sa mga examinee. Sa Muntinlupa naman, sakop ng liquor ban ang 100 meter radius ng San Beda College Alabang. Anim na subject area ang sasaklawin ng pagsusulit habang ang mga tanong ay ibabatay lamang sa mga batas, rules, issuances at jurisprudence na umiiral hanggang June 30, 2025. Noong taong 2025 mga kabombo, mahigit sa o halos 5,600 mula sa mahigit 11,000 examinees ang nakapasa sa bar exams.
5: Sa ibang balita naman mga kabombo, Nation, itinagi ng Palasyo Malacañang ang punan ni Senator Amy Marcos sa patuloy na pagsisilbi ng ilang opisyal bilang acting cabinet secretaries at iginiitabahagi ito ng constitutional prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nilalabag na batas o proseso ang Pangulo sa pagtatalaga ng acting officials. Maaari umanong manatili ang mga ito sa acting capacity habang wala pang permanenteng appointment. Una ng kunestyon ni Senator Amy ang mahigit isang dosenang opisyal na hindi pa dumadaan sa commission on appointments o para sa confirmation. Tinawag din niyang overacting ang naturang kalakaran dahil 2 taon na lamang ang natitira sa administrasyon. Ipinaliwanag naman ng Palasyo Malacañang na iba ang acting appointment sa ad interim appointment. Ang ad interim appointee ay maaaring isa lang sa commission on appointments para yan sa confirmation o rejection, habang ang acting secretary naman ay maaaring italaga pansamantala ng Pangulo upang punan ang bakanteng posisyon. Sa mga kaunay pang development, sinimulan na ng Administrasyong Marcos ang pagbabago sa prioridad ng paggastos ng gobyerno at pagbabawas ng mga hindi kailangang gastusin habang tinutugunan ang epekto ng patuloy na paghina ng piso laban sa dolyar. Nagsara ang piso sa record low na 62.5 pesos kada dolyar noong Setyembre 2 na ika-4 na sunod na record low. Ayon kay Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakikipagtulungan ang Pangulo sa economic team para babawasan ang epekto na mataas na palitan sa presyo ng pagkain, langis, negosyo at logistics. Kabilang sa mga hakbang ang uplift program para yan sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo, habang inililipat naman ang pondo sa mga programang mayroong mas malaking pakinabang sa ekonomiya at publiko. Sinabi rin ng economic team na kabilang sa mga dahilan ng paghina ng piso ang malakas na dolyar at pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Patuloy namang nakahanda ang Bangko Sentral ng Pilipinas na kumilos upang kinakailangan upang mabawasan ang labis na pagbabago sa halaga ng piso. Ayon kay Yuse Castro, patuloy na nakaapekto sa ekonomiya ang krisis sa Middle East, lalo't umaasa ang Pilipinas sa supply ng krudo mula sa rehiyon.
4: Update ho tayo mga kaumbo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Pero bago ho yan, oras ho natin, meron na lamang ho tayong 11 minuto bago tuluyang sumapit ang alauna ng hapon. Meron pong nangyari na malawakang grass fire na sumiklab sa may boundary o pagitan po ng Albay at Camarines Sur dyan sa may Bicol region. Ang mga motorista pinag-iingat doon sa posibilidad na magkaroon ng mga serye ng rockfall. May report dyan ang Bombo Radio Naga.
6: Isang malawakang grass fire ang sumiklab sa Barangay Patitinan Sangay sa boundary ng Albay at Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Naga, kay Noli Pelago, ang Operation Head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng Sangay, sinabi nito na umabot sa tinatayang 100 meters ang lawak ng nasunog. Agad na rumispondi ang Bureau of Fire Protection at MDRRMO Sangay upang apulihin ang apoy. Nakaragdag pa umano ang dalang hangin ng habagat kaya mabilis na kumalat ang apoy. Naging hamon umano sa mga bombero ang layo ng pinagkukunan ng tubig na umaabot pa sa halos 10 kilometro. Idiniklarang far out ang sunog bandang hating gabi matapos ang ilang oras na operasyon. Dagdag pa ni Pelago na ayon anya sa Department of Environmental and Natural Resources, walang malaking pinsala sa high value crops o timberland. Ngunit patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Nagbabala naman ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa posibleng rockfall at landslide dahil nasunog ang mga plastic net na proteksyon sa pagguho. Pinag-iingat naman ang mga motorista at biyahero sa Sangay, Tiwi Road.
7: i-classify nila yung area na brush fire talaga kasi wala naman ho na nasunog na mga ari-arian, timberland or other high value crops na pwede natin sabihin na malaki ang damages. So anando doon lang po yung mga vegetation, yung mga damo, yung mga wild na kahoy, hindi naman po yung mga hardwood natin. Yung ano po, mga 100 meters yung lawak niya, din hindi namin nasukat yung ano, yung patas kasi medyo matarik talaga masyado yung nasa boundary ng Albay at Camarinesor.
6: Mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Remy Dominguez nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
5: Diyan naman sa bahagi ng Western Visayas, ang air quality sa Metro Iloilo umabot na rin sa very unhealthy level dahil sa transboundary haze mula sa bansang Indonesia. May detalye ang Bombo Radio Iloilo.
8: Pinag-iingat ang mga residente sa Metro Iloilo at pinapayuhang magsuot ng N95 mask, magdoble ng ordinaryong face mask o takpan ng ilong at bibig gamit ang makapal na tela matapos lumala ang kalidad ng hangin at umabot sa antas na very unhealthy. Ito ay dahil sa patuloy na haze na iniuugnay sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Ang very unhealthy ay ika-apat sa anim na kategorya ng Air Quality Index ng Department of Environment and Natural Resources. Batay sa pinakahuling resulta ng Ambient Air Quality Monitoring mula sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station sa Garden of Love sa Barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City, maaaring magdulot ng malaking panganib sa kalusugan ng kasalukuyang kalidad ng hangin, partikular sa mga sensitibo sa polusyon at mga may dati ng kondisyon sa puso respiratory system. Sabi sa mga health authority, pinapayuan ng publiko na limitahan ang matagal na pananatili sa labas, lalo ang mga may karamdaman. Kung kinakailangang lumabas, magsuot ng proteksyon gaya ng face mask upang mabawasan ang exposure sa particulate matter. Ayon naman kay Engineer Sheila May R. Portillo, ang OIC Chief ng Environmental Monitoring and Enforcement Division, kailangan ding maging mas maingat ang publiko dahil bukod sa sunog sa Indonesia, mayroon din umanong mga lokal na pinagmumula ng air pollution kagaya ng vehicle emissions, pagsusunog ng basura at agricultural products, construction activities at iba pang uri ng emissions. Patuloy naman ang monitoring ng tanggapan sa kalidad ng hangin sa buong Metro Iloilo Airshed habang nananatili ang haze sa lugar.
9: We advise na ang mga vulnerable sectors, especially ang mga kabataan, ang mga those with pre-existing respiratory na mga conditions, dapat mag-wear mask, activated the air quality monitoring station. So these equipment are 24 hours working, no, to get the data.
8: Si Engineer Sheila May Portillo para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
10: Bombo International News.
5: Etong 2.2 million na tonelada ng debris, problema pa rin hanggang ngayon sa Nepal. Masansang na amoy mula sa mga naagnas na katawan ng problema ng Filipino community at mga lokal. May balita dyan, ang Star FM Bacolod.
11: Nag-iwan ng hindi bababa sa 2.2 million na tonelada mga debris ang flash flood sa Nepal ayon sa United Nations Development Program o UNDP. Ang mismong lugar na naapektuhan ay may 11 hydropower stations at isang solar power plant. Nasira rin ang 15 iba pang proyektong pangkuryente na kasalukuyang ginagawa na may nakaplanong kabuuang kapasidad na 470 megawatts. Umulan naman ang tulong mula sa iba't ibang bansa. Maraming mga vloggers din ang namimigay ng mga pagkain, damit at mga pangunahing pangangailangan at kahit cash sa mga apektadong residente. Sa binahagi ni Judy Pangani, Bombo International Correspondent ng Star FM Bacolod sa Nepal, marami pa umano ang nagbibigay ng tulong at nakakarating mismo sa mga nangangailangan.
12: Marami pong mga donation sa mga nangangailangan, nakarating na po ang mga tulong sa kanila po.
11: Samantala, pangamba sa kalusugan ang isa sa mga iniisip ng mga residente at Filipino community sa Nepal dahil sa masangsang na amoy galing sa mga naagnas na katawan sa ilalim ng mga putik na nagmumula sa ilog ng Nepal. Pahirapan ngayon ang pagkuha ng mga labi dahil sa kapal ng putik at sa daming na dumagdag pa ng mga kumakalat na katawan sa iba pang daluyan ng tubig na umabot na rin sa bansang India. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Hope Joyce, Filipina migrant sa Nepal, ibinahagi nito na ang problema ngayon ay ang nangangamoy na umano ng mga katawan na hindi pa nahuhukay sa Kathmandu at malaking issue ito.
13: Tapos ayun pa yung ano, yung problema dito, yung mga hindi na nahuhukay, ano siya, nag-aamoy na talaga siya. Yung pa yung ano doon, yung issue doon sa Kathmandu, tsaka doon sa Trisuli, tsaka sa Raswa, yung mga hindi nahuhukay, health issue talaga siya kasi nangangamoy na eh.
11: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Jesse. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Sa iba pang mga usapin, nagpatupad ang New York City ng isang taong moratorium sa paggamit ng artificial intelligence sa mga pampublikong elementary at middle school. Ito ang pinakamahigpit na hakbang kaugnay ng paggamit ng bagong teknolohiya sa mga silid-aralan sa buong Estados Unidos. Dahil sa patakarang ito, pansamantalang ititigil ang paggamit ng humigit kumulang 40 educational tools sa lungsod. Ayon naman kay Mayor Zoran Mamdani, kailangan ng mga bata ang personal na gabay ng mga guro at pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral upang matuto. Apektado ng patakaran, humigit kumulang 600,000 ng mga mag-aaral hanggang grade 8 habang pinapayagan pa rin ng mga guro at piling high school students na gumamit nito. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang mga pangunahing kumpanya ng artificial intelligence tulad ng Google, Anthropic at Microsoft hinggil sa nasabing usapin.
4: Tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations, mga kamumbo. Nationwide po yan. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, pwede kayong mag-subscribe sa ating Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and sa Bombo Mobile app. And even sa ating pong www.bomboradio.com. Sa lahat po ng mga social media pages, meron po tayong or social media sites, meron tayong mga pages. Sa bahagi po ng Luzon area, sa mga kababayan po natin dyan sa May Norte o dyan po sa May Cagayan Valley, pwede po ninyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Kawayan. Dyan naman sa May Ilocos Region, particular na sa May probinsya ng Dagupan, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Dyan sa May Cordillera Administrative Region, sa May Benguet Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region naman, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Legazpi, habang dito sa National Capital Region at sa kabuuan po ng Mega Manila, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Star FM Manila.
5: Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nayan rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union sa Southern Luzon. Nariyan naman ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabobotster nation, narito, sama-sama tayo manalangin ang Oratio Imperata for deliverance from calamities.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: Mga kabobotster Nation, para sa ating Christmas countdown, we have 112 days before Christmas Day. This Christmas we
1: share. Abangan muli mga kabombohang susunod na Bombo Network News. Mamaya pong alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Yan po ang Bombo Network News Evening Edition para uso mas marami mga balita at mahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Ara sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 31 star minuto na ho, ha? Makalipas ho ang alauna ng hapon. 1:31 in the afternoon. At welcome na po ha, sa ating programang It's All For You. At naway, na-enjoy niyo po Star Nation ang ating mga tugtugan na mga love songs, mellow songs, inspirational songs. Napanigurado eh, may mga ilan tayong mga Star Nation ang umiiyak pa. Ngayon naman talaga pag nararamdaman mo yung mga awitin, di ba? Pero alam paano niyo ba Star Nation? Bakit kahit alam nating baka mali na ang desisyon natin, minsan gusto pa rin nating ituloy? No? Yung tipong sabi daw nila, di ba? Lahat ng masama, lahat ng masama ay masarap. Tama ba? Yung tipong, kumbaga, alam mo na magiging, alam mo na yung magiging resulta ay negative, pero tinutuloy mo pa rin. Alam nyo, Star Nation, may scientific basis dyan. Ha? Tinatawag itong escalation of commitment. Escalation of commitment. Kung saan, mas nahihirapan daw tayong sumuko dahil may nauna na tayong inilagay na oras, pera, effort, at emosyon. Para may kilala ako nito, ha? Nag-share siya sa akin. Pinakita sa stage sa mga pag-aaral, ha? Na mas malaki ang nauna nating investment, mas malakas ang tendency na ipagpatuloy mo ito. Kahit na may mga senyales na hindi ito umaayos. Parang na yan, Star Nation. Parang umorder ka ng isang pizza na hindi mo gusto. Pero dahil nakakuha ka na ng dalawang slice, sasabihin mo, siguro magugustuhan ko to pag sa pangatlong slice. Yan. Eh baka ang kailangan mo, Star Nation, baka kailangan mo lang ay stop button. Hindi another slice, ha? Baka siguro, ano, stop button. Kapag may decision na, hindi na nag-work out, Star Nation, tanungin mo ang iyong sarili. Kung wala pa akong nailagay na oras, pera, o effort dito, pipiliin ko pa rin ba na ipagpatuloy ito? Yan! O baga, ano mo siya, i-reciprocate mo. Tatalungin mo ng iyong sarili. Kapag tinanggal mo yung mga ginawa mong effort, itutuloy mo pa rin ba at pipili mo pa rin ba yung decision na ito? Oh! Kung hindi, baka panahon na para mag-adjust ka o bumitaw. Nako, Star Nation, ha, huwag mo isipin na ang pagsuko sa bali ay failure na agad. Oh! Minsan, mas matalino ang pag-stop o pagtigil kaysa ipilit ang direksyong alam mong hindi na papunta sa tamang destinasyon. Oh! Dahil sa buhay, Star Nation, hindi lahat ng nasimulan mo ay kailangan mong tapusin. Diba? Time to make better decisions. Oh! Kaya naman, Star Nation, ha? Alam mo na. Minsan, kapag meron tayong ginagawang bagay, ang tendency kasi ang nangyayari, tinataas pa natin yung pride, eh. Kumbaga, alam mo nang mali yung decision mo, tinataso pa yung pride mo para maging tama siya. Pero kung mali na ang decision, Star Nation, mali na. Hindi na pwedeng maitama yan. Okay? Yan ang ating hanas ngayon. Hanas! Okay, sa mga Star Nation natin, ha? O, tutok-tutok lang dahil hanggang alas 3 ng hapon.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Mom, holiday.
4: Almusalin na naman.
5: Good morning.
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
5: Wow!

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7
4: Star FM.
6: Throwback hip.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada.
1: Star FM, it's all for you. Like Boss, Share Boom.
2: Mega Manila's best music station.
1: Aras-aras Star Nation, Subukan Blue na Pilipinas. 35 star minuto na, makalipas aras 2 ng hapon. 2:35 in the afternoon. At hello rin po sa lahat mga Star Nation natin. I don't wanna miss a thing. Ay nako, sa Star Nation natin, nako, huwag niyo po mamiss talaga itong darating na Sabado. Dahil meron po tayong big event na hihintayin ngayong weekend. Dahil nga po sa darating na Sabado, September 5,

0: hatid po sa atin ng Bombo Radio Philippines, binambaging aho ng 60th year anniversary ng ating network. Star Nation, 9 million pesos total prices ang aming ipamimigay nationwide mula sa swerte sa palengke. Ayan naman, Star Nation, oras na para malaman natin ano nga ba ang inyong mga pwede nyo mapanalunan na naglalaki ang papremyo na naghihintay sa inyo. Dahil talaga bigati po mga prizes natin, ha. Hatid po sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Kung saan nga, Star Nation, ang ating prizes ay maaari kayo manalo sa ating grand draw ng first prize na 25,000 pesos. Nandyan din ang ating second prize na 50,000 pesos. At ang ating third prize naman ay 10,000 pesos. All in cash. Naman, Star Nation, napakalaki talaga ng pwedeng matanggap ninyo kapag ikaw ay sumali sa ating promo. At ito pa, ang pinaka-exciting part sa ating swerte sa palengke 2026, may malalaman rin po natin kung sino ang maswerteng mananalo ng tumatakinting na 1 million pesos. Mula po yan sa Bombo Radio Philippines, ha? Talaga namang wow na wow talaga. Sino ba naman ang ayaw ng 1 million? Ay naman, Star Nation, this is a chance. This is your chance na mapabilang sa Bombo Millionaires Club. Kaya naman, maging matyaga lang, ha? At damihan ang inyong mga entries. At baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. O, patuloy lang po na makinig sa ating himpilan, ha? Para po sa ating mga mechanics kung paano sumali. At ang kompletong listahan po ng ating sponsor products na dapat ninyong bilhin para makasali. Ayan naman sa Star Nation natin, ulitin ko, ha, ang ating pong grand draw prize. Nag-guaranteed prize po yan. Ibig sabihin, meron po dito sa 1247 Star FM Manila, 25,000 pesos, 15,000 pesos, 10,000 pesos. Sa grand draw, habang 1 million pesos naman ang naghihintay para sa isang lucky entry sender. Yan, Star Nation. Ang swerte sa palengke, ang promo handog po ng Bombo Radio Philippines sa ating mga kabombo at Star Nation na bahagi na rin po ng 60th anniversary ng ating network. Muli, maraming salamat po sa ating mga sponsors ngayong taon. Nandyan po ang Gardenia, San Miguel Pale Pilsen, Sarsaya Oyster Sauce. Nandyan rin po, Star Nation, ang Efficacet Oil, Omega Pain Killer, Oracan, Holiday Sun Pride, Bioderm Germicidal Soap, Pure Gold at Syngenta. Damihan pa, Star Nation, ang inyong entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Star Nation, 9 million pesos total prices ang aming pamimigay nationwide. Kaya naman, sali na! At huwag kalimutan makinig sa Star FM sa darating po na Sabado, September 5, sa ganap na alas 3 ng hapon, 3 in the afternoon, para po sa announcement ng grand draw winners natin ng Swerte sa Palengke 2026, kung saan balde-balde pa premyo na may cash pa. May pa lamang, Star Nation, nagpapasalamat na po kami sa inyong walang sawang pagsali sa ating promo. Aras, Star Nation, sa Bukang Buluan ng Pilipinas, 40 star minuto na, makalipas aras 2 ng hapon, 2:40 in the afternoon. At baliktugtugan tayo, ito pa rin po sa inyo, yung pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo pong 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
5: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
6: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.

0: 102.7 Star
1: FM. Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Grand Draw na sa Sabado, September 5.
1: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
2: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
2: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte sa palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
2: Huwag kalimutan, Grand Draw na sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
2: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Two point seven Star FM. It's all for you.
2: Lambo, share
1: mo. Araw-araw Star Nation sa buong kabuuan ng Pilipinas. Apat na star minuto na lang bago sumapit ang alas tres ng hapon. 2:56 in the afternoon. At syempre Star Nation, ha, paalala ulit. Magkakalimutan, bukas na ang ating Grand Draw. September 5, 2026. Talaga naman po lipak-lipak pa premyo ang naghihintay sa inyo, ha? Ulitin ko po ulit, ha? Ang ating first prize ay 25,000 pesos. Ang ating second prize, 50,000 pesos. At ang ating third prize ay 10,000 pesos. All in cash. At syempre, yung naghihintay sa atin na tumatagin ding na 1 million pesos. Kaya bukas Star Nation, ha, tabihan niyo September 5, 2026, bukas araw na Sabado, alas 3 ng hapon, 3 in the afternoon. Malalaman na natin kung sino ang mga maswerte mananalo ng lipak-lipak na papremyo sa ating Grand Draw. Ulitin ko Star Nation, ha, yung mga nagulog ng entries mula week number 1 hanggang ngayon mga nagumahabol pa ng mga nagulog na kada ng mga entries, pasok po lahat yan sa ating Grand Draw. Pati rin po yung mga nasa, mga nagulog po sa palengke, kasama rin po yan sa ating Grand Draw. Kaya naman, good luck at God bless at naway sa mga nangangailangan, eh sa kanila mapunta ang suwerte. Yan! Simulcast nationwide po yung Star Nation, ha. Sabay-sabay po sa alas 3 ng hapon, malalaman natin kung sino ang mga winners sa 25 key areas na mayroong Bombo Radio at Star FM. Siyempre kasama ang 102.7 Star FM Manila. Alright? Anyway, my way, Star Nation, haga dito lang muna ang inyong lingkod. Shout muna pansamantalaan yung Happy Man Every Day. Ito ka partner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagbal pa at Yami pa. Right? Bunta yung magkardigan. Bukas ulit, alas 4 madaling araw hanggang alas 11 na umaga. Tama ba? Hanggang alas 11 na bago bukas. Let's see. Bukas Star Nation, magkardigan tayo, ha. Same time, same voice, same frequency. Dito pa rin sa inyong himpila naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
1: Here's Shawn Mendes and Camila Cabello. Ara sa waiting, Senorita. Ako naman po ang inyong senyorito. Star DJ Antonio Lambada is my name. And music is my game. Bye-bye!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya.

0: Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Dropbox.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako si Judy Buhat ng Sampaloc, Manila. Ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026, week 7 noong August 22, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gamitin ko po ito sa pagtulong sa mga pamangkin ko at pinsan. Maraming salamat po sa ginamit na sponsors na Sarsaya Oyster Sauce. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radyo at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Runa sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
3: Orocan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
4: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orocan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
7: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
6: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
7: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
6: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
8: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
9: Twilight Zone.
10: Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Days of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Biyernes, 4 Setyembre 2026. Sa atin pong Christmas countdown, mga kabombo at mga ka-Star Nation, 112 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, Quezon City Regional Trial Court, ipinaaresto si Vice President Sara Duterte. Ang Department of Justice, ginagalang naman ang desisyon ng korte sa inisyong arrest warrant. Samantala, ang korte binasura ang kahilingan ng Pangalawang Pangulo na bawiin ang warrant of arrest dahil sa kawalan ng kaukulang medical basis. At si Vice President Sara Duterte pinaubaya naman sa kanyang mga abogado ang pag-asikaso ng kaso. National Bureau of Investigation formal nang inihain ang usapin o reklamo na qualified human trafficking laban kay Representative Leandro Leviste. At dating Department of Public Works and Highways Secretary Bunoan, ganap nang nakalaya. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, dyan sa Nepal, nagdeklara na ang naturang bansa ng National Day of Mourning at iyan ay sa Setyembre 7 matapos ang trahedya ng malaking pinsalang dulot ng flash flood. Bilang naman ang mga nasawi, umabot na ho sa mahigit 1,200 ang India magsasagawa ng DNA profiling doon sa mga nawawalang biktima sa Nepal flash flood. Sa ating balitang palakasan, si Coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas bukas sa posibilidad ng 11-man Gilas roster para sa nalalapit na Asian Games 2026. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakapagpalabas na nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayong araw ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay may kaugnayan sa kinakaharap na kasong grave threats. Agad naman na naglabas ng opisyal na pahayag ang legal counsel nitong si Vice President Sara Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim. Yan ay hinggil sa naturang utos ng hukuman. Binigyang din ni Lim na walang anumang intensyon ang Vice Presidente na tumakas o umiwas sa proseso ng batas sa kabila ng mga usapin ukol sa jurisdiksyon ng naturang korte. At kaugnay niyan mga kabombo, ay gagamitin umano ng kampo ng Pangalawang Pangulo ang lahat ng legal remedy para sa usapin na kinakaharap ng Vice Presidente at sasagutin ang mga ipinupukol na usapin at yan ay sa aspetong legal sa hukuman. Lumalabas mga kabombo na ang bagong usapin na ito ay lumutang sa harap na rin ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa Pangalawang Pangulo ng Bansa. Ang trial para sa impeachment case ng Vice Presidente ay nasa 21st araw na nitong nakalipas ng Miyerkules kung saan ho ay sumalang pa yung dating Department of Education Undersecretary na si Attorney Michael Poa na isa rin sa mga abogado ni Vice President Duterte. Kaugnay ho niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ating kumustahin ang sitwasyon dyan sa Quezon City Regional Trial Court dahil sila yung nagpalabas ng mandamiento de arresto laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin mga update mula dyan sa Quezon City. May pag-ulat live si Bombo Grant Hilario. Check natin mga kabombo yung signal dyan sa bahagi ng lungsod ng Quezon sapagkat inantabayanan yung paglagak ng piyansa, no? Sapagkat ito'y isang bailable case, itong kinakaharap na grave threat charges laban kay Vice President Sara Duterte, kaya't inaantabayanan ho yung pagbabayad ng piyansa dyan sa hukuman. Bagamat gentong oras na, mga kabombo, ito ay pinapahintulutan naman sa korte as long as may proper coordination para ho sa isang personalidad na naharap sa mga kaso at iba pang mga aspeto may kinalaman sa mga prosesong legal, ating aantabayanan, mga kabombo at mga Kastar Nation. Maliban ho dito ay may mga iba pang usapin din ang Vice Presidente na nakabinbin doon naman sa Department of Justice. So inaantabayanan din natin itong mga bagay na ito. And of course, yung National Bureau of Investigation, meron din ho namang mga development dyan mamaya ating alamin sapagkat ito naman ay may kinalaman dito kay Representative Leandro Leviste ng probinsya ng Batangas. Alamin natin, mga kabombo, yung kaukulang mga update hinggil dyan, lalo't ito ay mabigat na mga aligasyon din laban sa naturang mambabatas. Check natin muli si Bombo Grant Hilario sa mga development dyan sa lungsod ng Quezon. Bombo Grant, please come back.
3: Yes, Bombo Dennis, tuluyan na ngang ipinaparesto ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte. Alinsunod yan sa kasong grave threats o yung tatlong bilang ng grave threats na inihain ng Department of Justice laban sa ikalawang pangulo. Bombo Dennis, nagugat ang naturang kasong grave threats sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at former Speaker. Isa inilabas na
2: sige, Bombo Grant, pakinggan natin yung bahagi ng mga pahayag ng National Bureau of Investigation hinggil dyan sa mga development yan na lalo't kabahagi sila dun sa sumiyasat. Ating pakinggan at panoorin ang ilang bahagi dyan, Bombo Grant.
4: Andirito na, na-ready na natin yung kompleto ng affidavit of investigation conducted by the Regional Office of the National Capital Region and kompleto, andirito na yung mga ebidensya, all the attachments, and we are filing a violation of under human trafficking law, so qualified human trafficking ipa-file natin to 7 individuals. Well, yung ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking, no, ando doon lahat yung elements, and the individuals the charges will be filed to the following: Congressman Leandro Leviste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rundain and Minjola, and Lito D. Guzman kasama siya ulit sa qualified human trafficking.
3: Bombo Dennis, napakinggan natin si Attorney Melvin Matibag, ang kasulukan ng Direktor ng National Bureau of Investigation, kung saan, ngayong araw din, Bombo Dennis, ay formal nang naihain ng naturang ahensya yung reklamong qualified human trafficking laban kay Representative o Batangas First District Representative Leandro Leviste at dating Representative Jim Pras at lima pang individual. Kaugnay ito, Bombo Dennis, sa qualified human trafficking na kasong inihain ng NBI o National Bureau of Investigation sa kinasasangkutan nilang honey trap plot o itong planong pambibiktima kay Executive Secretary Ralph Recto, kung saan ay nabiso ito ng NBI at ngayon ay formal nang naihain ng naturang ahensya. Bombo Dennis, mabalik lamang tayo dito sa aking likuran ay makikita mo yung Quezon City Hall of Justice kung saan nga naasahan at inaantabayan natin yung posibleng pagdating ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sa pagpapiyansa o yung pagbabayad at paglalagak ng piyansa sa natura mga kasong grade threats na kinakarap ng ikalawang pangulo. Bombo Dennis, akin nabanggit kanina na nag-ugat itong mga kasong ito na kinakarap ngayon ng Vice Presidente sa pagbabanta mismo ng ikalawang pangulo sa buhay ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ni First Lady Liz Araneta Marcos, at ni former House Speaker Martin Romualdez. Bombo Dennis.
2: Okay. Nice kong malaman na Bombo Grant, at this point, meron na ba kayong namamataan na advance party? Kung sakasakali ka, every time na may lakad ang pangalawang pangulo, meron naman siyang advance party mula sa kanyang security team dyan sa Office of the Vice President. Sa ngayon ba may namataan na kayo na mga nasa tanggapan ng Office of the Vice President o sino mang kinatawan ng pangalawang pangulo, kanyang abogado o sino man dyan as of this moment?
3: Bombo Dennis, sa pagantabay ng person ng Bombo Radio Philippines dito sa Quezon City Regional Trial Court ay ating namamataan yung mga pangkat na ating mga kapulisan mula sa Quezon City Police District kung saan niya yung makikita natin na bantay sarado yung buong pasilidad ng naturang Hall of Justice ng Quezon City. Sa kasalukuyang, Bombo Dennis, kung yung makikita ay padilim na ang paligid matapos nga i-issue o ilabas ng naturang korte yung resolusyon na nag-issue o naglabas para ipag-utos sa mga otoridad na arestuhin na si Vice President Sara Duterte. Bombo Dennis, may dagdag ko lamang din sa parte ng Department of Justice bilang naghain ng naturang mga kasong grave threats laban sa ikalawang pangulo. Anila, sabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ay iginagalang at nirerespeto nila yung inilabas na desisyon ng hukuman para ipag-utos na arestuhin na nga ang ikalawang pangulo para sa mga kasong grave threats na kanyang kinakaharap. Bombo Dennis.
2: Okay, isang punto pa, Bombo Grant, ano? Sapagkat alam nating lahat ngayon ay araw ng Biyernes at ang regular na pasok dyan sa mga pampublikong tanggapan, kabilang na itong Hall of Justice ng Lungsod ng Quezon, eh hanggang alas 5 ng hapon. Pero extended hours ang nakikita natin sa mga pagkakataong ito. So ano yan? May coordination ba sila doon sa korte? Pwede bang hintayin ito? Paano kung abutin ng medyo gabi, pero pa bang tatanggap nung ilalagak na piyansa kung sakasakali, Bombo Grant?
3: Bombo Dennis, yung inaantabayanan at patuloy natin hinihintay sapagkat ngayong araw nga ay Biyernes, huling araw ng paggawa at tinitingnan natin kung darating ba yung kampo ni Vice President Sara Duterte para asikasuhin itong inilabas na desisyon ng naturang hukuman. Bombo Dennis, makatitiyak na ang pwersa ng Bombo Radio Philippines ay nakaantabay dito upang bantayan yung mga panibagong mga impormasyon o yung posible na pagdating ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sa inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Bombo Dennis.
2: Okay. Sige, babalikan namin yung linya ninyo the moment na may mga development pa dyan sa Hall of Justice ng Lungsod ng Quezon. From your end, Bombo Grant.
3: Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one radio network in the country. Your most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 13 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi. Tuluyan na ho namang nakalaya ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Manuel Bunuan. Nakalabas mula sa kustodiya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang dating kalihim matapos ang ilang linggo na pananatili niya sa kustodiya ng pulisya. Unang inilabas ng Sandigan Bayan ang release order at ipinadala sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, kasunod ng pag-absuelto sa kanya para sa kaso upang tuluyan siyang gawing testigo sa mga kasong plunder at graft na inihain sa iba pang mga malalaking personalidad na muna'y sangkot sa manumalya na flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi, ganap na alas 10:35 kaninahong umaga ng makalabas ng Philippine General Hospital dyan sa Camp Grame ang convoy ng dating kalihim. Sinundo si Bunuan ang kaniyang sariling pamilya mula sa ospital at tuluyang umalis mula sa Campo Grame nang wala ng police escort. paliwanag pa dahil nga police colonel hindi agad na ilabas kahapon itong si Bunuan dahil na rin sa kinakailangan nila na verifikahin kung mayroon pa itong ibang outstanding warrant of arrest na inilabas ng korte bago siya tuluyang palayain. Check naman natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga update kaugnay sa malalaking kaganapan ngayong araw ho na ito. Ang korte ay ibinasura na raw yung kahilingan ni Vice President Sara Duterte na bawiin ang warrant of arrest. May mga update ho tayo maya-maya hinggil dyan sa naturang mga development. Muna tayo ng kaganapang tinutukan naman dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At yan ay kaugnay ho doon sa mga siksik na mga schedule ng mga senador. Si Senator Rafi Tulpo ay kini-question ho yung pagbaon sa lupa ng milyon-milyong expired na gamot ng Department of Health. Paano kaya ang mga paliwanag dito ng Health Department? May balita dyan si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, kinwestiyon ng Senator Rafi Tulpo ang Department of Health sa umano'y paulit-ulit na pagbabaon sa lupa ng daan-daang milyong pisong halaga ng expired na gamot. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa proposed budget presentation ng Department of Health para sa 2027, iginiit ni Tulpo na hindi katanggap-tanggap na nasasayang at ibinabaon lamang ang mga hindi lang milyon kundi bilyong halaga ng gamot habang maraming may hirap na Pilipino at mga health center ang kulang sa supply. Iginit din ni Tulpo ang umano'y pagsisinungaling ng ahensya na binabalik at pinapalitan ng mga supplier ang mga nag-e-expire na gamot dahil malinaw aniya na ibinabaon lamang ito kasabay ang pagpapakita ng mga larawan bilang ebidensya sa kanyang mga aligasyon.
6: Sa budget season tulad nito, lagi kong tinatanong yung mga gamot na nag-e-expire at ang palagi sinasagot po sa atin, oversight to yon. And then sinusolid daw yung gamot at pinapalitan ng bago. Yun po ay pawang kasinungalingan dahil meron po akong proof na binabaon. In fact, diyan binabaon palagi sa tala. Pakita nyo nga, ano, Comsec. It's a hospital. Anong hospital? Kandiyan, oh, binabaon niyang mga gamot by the hundreds of millions. Yan, oh. At meron pa nga kayong disposal committee na binuo. So bakit tayo nagsisinungaling sa taong bayan? Napakarami mga kababayan nating mahihirap na nangakamatay, hindi nakating sa kanila mga gamot na dapat, mga maintenance, antibiotics, etc. E tapos, ito, binabaon.
5: Sinubukan naman ni DOH Undersecretary Gloria Balboa ipaliwanag na ang problema umano ay ang sistema mula sa pagpaplano at pagtataya ng pangangailangan hanggang sa procurement, supply chain at inventory management. Nilinaw pa ng ahensya na may guarantee letter naman umano ang supplier na papalitan ang mga gamot. Ngunit hindi bumenta kay Tulpo ang naging paliwanag at tinawag na tila pambubola na lamang ito. Iginit ng senador na matagal ng problema ang pagbili ng ahensya ng mga malapit na mag-expire na gamot na aniyay binibili pa sa mga pinapaborang supplier kung saan nagkakaroon umano ng kickback. Sinubukan din hingan ng senador ang ahensya ng mga resibo at prueba ng mga gamot na ibinalik at pinalitan ngunit wala itong naipakita para patunayan ang kanilang mga paliwanag. Kasunod dito, lumabas din sa pagdinig na sa taong 2025 ay umabot sa 217 million peso ang halaga na nag-expired na gamot ng ahensya habang tinatayang nasa 477 million peso naman ang mga gamot na malapit ng mag-expire ngayong taon.
7: Merong mga nagbibid failure, hindi nabili. So, sisira na po yung ating mga naplano po na dapat bilhin. Okay, so nagkakapatong-patong minsan na sa isang taon na meron yung na-out of stock kasi hindi nga nabili yung na-forecast na kailangan or kung doon sa susunod na taon nabili, nagpapatong-patong po. Tapos kung hindi rin po maayos yung ating inventory system na hindi po nakikita yung kung ano yung actual na doon sa baba.
6: Parang, opo. Ayoko pong mapakinggan kasi parang pambobola po yun.
7: Hindi po.
6: I'll tell it to the Marines, ika nga, baka sabihin nyo sa pagong. Napakatagal na po every year, hindi nyo pa rin po ma-perfect yung system. At saka yung sinasabi nyo, hindi na po forecast, hindi na po plano, hindi po wrong. Tinatambak nyo lang po sa warehouse. Kasi nga po, bumibili kayo ng mga gamot na about to expire. Sandali lang po, about to expire dahil meron kayong pinapaboran na supplier at yung mga supplier na yun nagbibigay po ng kickback. Ilan po ang nag-expire, Secretary Mercado, itong 2026? Magkano pong halaga ng gamatang nag-expire na binauna naman sa lupa?
8: Ang nakalagay po dito sa aking na data spot for 2025, expired stocks were about 217 million. What yung the near expire is 477 million.
5: Dahil dito, iginit ni Tulfo na dapat may managot sa pagkalugi ng pondo ng bayan, lalo na't marami anyang health center ang walang sapat na supply ng kahit pangunahing gamot, habang malalaking halaga naman ang nasasayang sa mga tinambak lamang na gamot sa bodega. Hinimok ng senador ang DOH na bumuo ng mas maayos na sistema upang matiyak na ang mga binibiling gamot ay may papamahagi agad sa mga nangangailangan at hindi na uuwi sa pagkasira o pagkatapon. Sa huli, iginit ni Tulfo na dapat ay may managot sa mga umano'y korupsyon na nagaganap sa Department of Health kung kaya't irekomenda umano niya ito sa plenaryo ng Senado upang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Arasa po natin sa buong kapuluan, 21 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Bago tayo musat sa iba pang lalaking balita ngayong araw ho ng Biyernes, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Hez Montalan, ang isa ho sa mga tagapagsalita ng panig ng prosecution kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. This is Bombo Dennis Hamito and tayo ho ay napapanood at napapakinggan ng atin po mga kabombo at mga ka-Star Nation. I-welcome natin, Attorney Hez. Welcome to the program.
10: Hello. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat sa mga inyong tagapakinig po, mga kainyong mga kabombo.
2: Opo. Tayo'y napapanood na rin po, Attorney Hez. At kami ho'y makiki-update lamang ano, sapagkat even weekends ay mainit pa rin pinag-uusapan, pinagdedebatehan itong issue ng impeachment. Napag-usapan ang posible na pagtanggal ho ng isa sa mga artikulo ng impeachment. O, yung apat po kasi ito, kundi po kami nagkakamali. And isa sa ikinukonsidera ay bawasan yung articles of impeachment, yung usapin ng bribery. So far, ano na ho ang development dito para sa kabatiran ng ating pong mga taga-subaybay?
10: Sa kasalo po yan po, pinag-uusapan pa rin po namin sa team kung ano pong kung idadrop pa rin namin po ang articles of, ano po, ang article 3 po, which is bribery. Pero wala, as of now po, wala pa naman pong final na decision sa prosecution. So abangan na lang po natin next week. Pagkatapos po ng kasalukuyang article na sa kasalukuyang article po.
2: Okay, sapagkat sinasabi na tatapusin ano ho itong artikulo na tinatalakay ngayon, itong article number 1 tatapusin na yata next week ano. Gaano ho kakumpiyansa ang panig ng prosecution doon sa mga naisalang na lalo na yung mga hostile witness ano ho? Ilang hostile witness pa ba yung target ho ninyo na mailakip bilang mga testigo dyan sa nagpapatuloy na impeachment trial?
10: Well, nakabati naman po sa record natin na si ano po, si Edward ano po, Farda po ay ipipresenta po namin sa Lunes po. Pero tinignan po natin kung ano magiging estado po ng kanyang kalusugan. Kasi nga po, na-stroke po siya recently po, no? At saka na manifest po naman po namin na ng presiding officer po na sa September 7 po siya ipipresenta bilang hostile witness sa prosecution. Pero tignan lang po natin sa Lunes kung kaya, kung pwede na po siya isalin po as a bilang testigo. Kasi kailangan na rin po namin i-considera sa prosecution na kung ano pong estado po ng kanyang kalusugan. Kasi ayaw naman po natin siyang ipresenta bilang testigo. Baka mamaya lumala pa po yung kondisyon po niya, no? So, ayun po. Hindi naman, ano po, kung okay na po si Edward Fajardo po nun, pwedeng-pwede na po siya isaling bilang testigo.
2: Okay. So, ito ho, ano, isa pang katanungan. Sabi ng ilang senator judge ay missing link, itong nababanggit na pangalang paulit-ulit, itong si Colonel La Chica. So, ang panig po ng prosecution, meron na bang pagpapasya kung kakailanganin pa yung testimonya nitong si Colonel La Chica at nung isa pang sundalo na kabahagi din, si Colonel Nolasco, hindi ako nagkakamali. So, ano ho ang plano dito ng prosecution so far?
10: Sa kami naman po sa prosecution, may confidence na po kami. May kumpiyansa na po kami pagdating sa ipresenta po namin mga testigo po sa so far po. Tapos, masasabi ko naman po na kung ipresenta po si La Chica, kasi si La Chica po ay si Colonel La Chica po ay nakalista bilang isang testigo ng depensa. Sila na po ang bahala mag-present sa kanya. Tapos kami na po, kami po sa prosecution ay handang-handa pong i-cross-examine siya.
2: Ayun. Ito ho, attorney, may mga bagong development, ano? Inilabas ho ng korte dyan sa Quezon City yung warrant of arrest against the Vice President, usapin ng grave threat, bahagi rin po ito noong articles of impeachment na nakalipas. Wala ba itong posible ho na maging epekto sa impeachment case na kinakaharap niya, knowing na ito ho ay kumbaga magkahalintulad yung nature ho ng pinag-uusapang issue, attorney?
10: Sa kasalukuyan po, kasi po ang itong criminal case for ano po, for grave threats at ito pong kasalukuyang ano po, impeachment proceedings ay magkaiba po siya, separate proceedings po siya. Meaning po, since criminal case po yung grave threat, iba po ang burden of evidence na kailangan na ipresenta bago sa korte. As it naman po sa impeachment court, tinatawag po itong sui generis proceeding or one of a kind. Kasi po ang mga senator judges po ang magde-decide po nito. As to the effect of the filing of the criminal case for grave threats against the Vice President po, I would say po na hindi po since magkaiba nga po siya, wala po siya magiging masyadong epekto. But I would say in the eyes of the people, it would definitely strengthen our case against it, respectfully po.
2: Okay. Marami na ho yung pagkaantala ng impeachment trial dahil may mga araw na grabe yung mga pag-ulan, mga binabaha yung malaking bahagi po ng Metro Manila na nitong nakalipas ng mga araw, nagkaroon ng ilang antala. Pero sa line up ng mga ipipresentang testigo, ipipresentang dokumento, ang prosecution ho ba ay on track pa rin doon po sa inyong matatawag ba natin prospectus, ano, yung target ho natin dito sa takbo ng kaso po na ito, nakakaagapay ho ba doon sa expected na schedule ng nagiging aktual na sitwasyon, attorney?
10: Masasabi ko naman po na on track pa naman po ang prosecution. Pero tingnan na lang po natin sa darating na araw kasi hindi pa naman po may presenta po si presiding officer Chief Escudero po na bagong schedule po regarding po sa impeachment trial. Hindi pa naman po na-finalize yun. Pero assuming naman po na ma-finalize yun, mag-iba nga po na gano'n na po magiging schedule natin, masasabi ko naman po na on track pa naman po ang prosecution. And so far, sobrang malakas po ang ebidensya namin against sa Vice President.
2: I see. Pero sa kabuuan consensus ko, attorney, ano ang pananaw ng prosecution doon sa pagbabago ng schedule knowing na magkakaroon ito ng malaking epekto? Lalo na, syempre, regular na I think mga mahigit 20 araw na yung impeachment schedule ay morning hanggang afternoon. Pero kung mababago ho ito, mukhang malaking adjustment ang kinakailangan gawin, even kayo po na tagapagsalita ay mas mahabang oras. Opo, mag-stay po kayo. At hindi lang kayo.
10: Magdala ng unan sa Senado.
2: At hindi lang kayo, kami din.
10: So, okay rin po.
2: Opo. So, yung kabuuan consensus mula po sa panig ng prosekusyon, ano ho ang pananaw? And kayo ho ba'y nakonsulta rin ng impeachment court?
10: Sa panig naman po namin sa prosecution, kahit ano naman po magiging schedule namin, nakapanting kamante naman po kami kung paano namin po ipipresent yung mga ebidensya po namin tulad ng mga testigo at dokumento. So kung ano man po magiging decision po ng impeachment court, respetuhin namin yun with regards po sa schedule. Tapos handa po kami ipresenta ang aming mga ebidensya.
2: Okay, with that, maraming salamat, Attorney Hess, sa mga butil ng impormasyon na ihatid po ninyo sa ating mga kabombo at mga consternation ngayong gabi po na ito para ho sa kumbaga mahalagang update dito sa mga development po na ito. Thank you so much.
10: Salamat po at salamat po sa inyong mga kabombo. Good night po.
2: Kabombo, si Attorney Hess Muntalan ang isa ho sa mga tagapagsalita ng panig ng prosekusyon dito sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Patuloy naman din ho tayo nakikipag-ugnayan sa kampo ng Vice Presidente, but hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa ho available yung kanilang mga tagapagsalita para magbigay din ng panig. And bukas naman ang Bombo Radio Philippines sa anumang masasabi mula dyan sa kampo ng Vice Presidente. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Oras na una natin sa buong kapuluan, 29 na minuto at bago sumapit ang ikapito ng gabi. Balikan natin yung mga update dyan sa lungsod ng Quezon sapagkat inantabayanan ang pagharap nitong si Vice President Sara Duterte. And of course, kanina may mga development. Ang korte kasi ho, ibinasura yung kahilingan ng pangalawang pangulo na bawiin yung warrant of arrest agad-agad. Alamin natin mga update mula kay Bombo Kim De Guzman. Okay, Bombo Kim. I-check natin maya-maya mga kabombo yung mga update ano, mula ho dyan sa lungsod ng Quezon. Nakantabay pa rin ho ang ating coverage team dyan sa Quezon City para sa iba pang mga development. Samantala, patuloy ang pagsasagawa ng imbisigasyon sa isang sasakyan na sinasabing pagmamay-ari ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III matapos na mahuling dumaan sa EDSA busway. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager o Chairman Romando Don Artes ay inamin naman ni General Manager Torre na sa kanya ang nakitang sasakyan doon sa bumabiyahe nga dyan sa EDSA busway. At ayon kay Artes, hindi naman maapektuhan ang trabaho ni Torre sa Metropolitan Manila Development Authority matapos ang insidente. Dagdag pa na nakatanggap na ng show cause order mula sa Land Transportation Office ang kanilang general manager matapos na makita ang plaka ng sasakyan na nakarehistro sa bihikulo ng kanilang ahensya. Sinabi naman ng Land Transportation Office na isinuko agad ni General Torre ang nasabing patrol vehicle ng Metropolitan Manila Development Authority matapos itong makatanggap ng show cause order dahil sa paggamit ng maling plaka. Karagdagan pa sa mga balita, hindi na ihaharap ng House Prosecution Team bilang mga testigo sina Ramil Madriaga, Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco. Kagaya ho ng confirmation kanina ni Attorney Hess Muntalan sa ating exclusive interview. Kaya ho malaking kabawasan dun sa schedule. Pagamat ito'y unang naiset mga kabombo, mga consternation na isasalang but as of now ay meron akong mga panibagong development. Balikan natin dyan sa Quezon City mga kabombo. Ito ang mga update kaugnay ng korte sa lungsod ng Quezon. Kung anong movement ang namataan dyan ng ating coverage team. Si Bombo Kim De Guzman, nagbabalik.
11: Magandang gabi, Bombo Dennis. Ibinasura nga ng korte ang kahilingan ni Vice President Sara na bawiin ang warrant of arrest dahil sa kawalan ng kaukulang mediko. Ayon pa sa dice, ipapaubayan na niya sa mga abogado niya ang pag-aasikaso ng warrant of arrest. Ngayong araw nga ng Biyernes, September 4, naglabas nga ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 98 ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte sa ugnay ng 3 counts of grave threats. Pinampirma ito ng kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lima. Nandito tayo ngayon na Bombo Dennis sa harap mismo ng Hall of Justice Building sa Quezon City. Kanina, nakapariyam natin si Lieutenant Chomar Codillo, ang Assistant Chief of PIO. Kaninang, at ayon sa kanila, ay kaninang alas dos pa sila idineploy dito. At ayon sa pamunuan o liderato ng PNP, ay nagdagdag sila ng 50 PNP personnel na para sa security reasons matapos nga ang pag-issue ng warrant of arrest kay VP Sara. Wala silang nabatid, Bombo Dennis, na impormasyon sa ngayon kung darating pa ba si VP Sara dito sa Hall of Justice dito sa Quezon City. At sa ngayon ay naghihintay pa tayo ng kung anong oras sila maaaring mag-disperse o lisanin ang itong panibig ng Hall of Justice dito sa Quezon City Regional Trial Court, Quezon City. At as of the moment, Bombo Dennis, pakikita natin na nakaantabay pa rin ang liderato ng PNP na kabantay dito sa mismong paligid ng Hall of Justice dito sa Quezon City, na kanina pa sila ng alas 2 nakaantabay at nagbabantay dito sa paligid nga yan ng Hall of Justice, Bombo Dennis.
2: Okay, Bombo Kim, nais ko lamang maitanong, ano, kumusta yung panahon dyan? Dahil madaming nakaantabay, kanina bumuhos yung ulan, but as of now, kumusta naman? Dahil posibleng makaapekto ito dyan sa yung presensya ng mga tauhan ng pambansang pulisya at kung sino man mula sa kampo nito, si Vice President Sara Duterte ang pupunta dyan, ay kumusta ang kalagayan ng panahon?
11: Bombo Dennis, para sa the moment, ano, ng panakanakang bugso ng pag-ulan sa ngayon. Kanina, nakaranas tayo ng kaunti-unti na pag-ulan, pero ngayon medyo tumila naman na ang pag-ulan, pero patuloy pa rin ang pagbabantay dito ng liderato nga ng PNP, Bombo Dennis.
2: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Kim. From your end?
11: Mula rito sa Quezon City, nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Samantala sa iba pang mga balita, ang prosekusyon ay naniniwala na sapat na ang kanilang manailatag na ebidensya para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Cindy Grida.
12: Naniniwala ang prosekusyon na sapat na ang kanilang nailatag na ebidensya at testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial upang ma-impeach si Duterte sa kanyang posisyon. Ayon kay Abante ng Article 4 na siyang unang tinalakay sa pagdinig ukol sa pambabanta ni Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay isa ng malinaw na betrayal of public trust at mabigat na pagtalikod sa kanyang tungkulin. Iginiit ng mababatas na bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, hindi nararapat ang pagmumura at pambabanta sa kapwa mga opisyal ng gobyerno. Sa halip, dapat aniyang magsilbi ang vicepresidente bilang magandang halimbawa at magpakita ng positibong impluensya sa mamamayang Pilipino. Pinagtibay pa aniya ito ng mga ebidensyang iniharap sa Article 1 ukol sa sinasabing misuse of confidential funds. Binigyang din niya ang testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta kung saan sinabi nitong inutusan siya ni Duterte na ibigay ang na-encash na pondo kay Colonel Lachica na hindi naman aniya isang accountable officer. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Manila 6th District Representative Benny Abante.
13: Very consistent with my statements, no? Napalagay ko naibigay na po, nailahat na ng prosecution team ang enough

0: konstitusyon na hindi na ipresenta ang Article 3 ukol sa usapin ng bribery upang mapabilis ang proseso ng pagdinig at agad na matalakay ang Article 2 hinggil sa unexplained wealth. Iginiit ni Abante na wala siyang nakikitang anumang problema dito at kung siya umano ang tatanungin ay sapat na ang kanyang nabatid sa mga pagdinig. Inihayag ni Abante na hindi lang sa hatol ng mga prosekusyon at senator judges na kasalali ang kasong ito kundi pati na rin sa publiko. Kaya hinimok niya ang mamamayan na patuloy na subaybayan ang impeachment trial, lalo na taaniya ay nakasalalay din dito ang pondo at pinaghirapang buwis ng taong bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Manila 6th District Representative Benny Abante.
1: Alam niyo, Bombodes, ang iniwala ako na ito, husga na ito ng taong bayan. Hindi lang po ito husga ng mga opisyal ng gobyerno sapagkat alam niyo naman, ang House, House of the People yan. Inelect kami ng taong bayan upang i-represent sila sa lahat ng dapat na representation na gaganapin. Ang mga senador, ganun din. They are not just the senators on their own, pero sila po ay itinalaga ng taong bayan. Therefore, itong impeachment complaint na ito, itong impeachment proceeding na ito, na mandato ng konstitusyon, ay husga po ito ng taong bayan. At dapat lamang itong harapin ng ating Vice Presidente.
0: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa mga karagdagang balita, school safety, hindi na lang fire at earthquake drill ang kailangan paghandaan at isagawa. Pati yung mental health issues ay sinama na rin bilang bagong school safety protocol na palagi ang i-observe. Ayon yan sa Department of Education. Alamin natin ang mga karagdagang update niyan ni Bombo Isa Cotoner.
3: Inalis na ng Department of Education ang makatotohanang simulation ng armed attacker o active shooter sa isinagawang nationwide school safety drill. Ayon kay Department of Education Undersecretary Malcolm Garma, ginawa ang pagbabago matapos kumonsulta sa mga mental health expert upang maiwasang matroma ang mga mag-aaral. Sa halip na may gaganap na attacker, alarm ang nasisilbing hudyat ng isang posibleng banta sa loob ng paaralan. Sinundan ito ng lockdown procedures ng mga guro at estudyante, pagtawag sa Unified 911 para sa agarang responde ng mga polisya at pagsasagawa ng first aid para sa physical at psychosocial emergencies. Isinagawa rin ang reunification procedure para sa ligtas na pagsasama muli ng mga mag-aaral at kanilang pamilya. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education under Secretary Malcolm Garma.
4: But again, siyempre iba pa rin yung actual, no, experience nila yung actual drill, no? But again, this is not the first time, this will not be the last, this is not the first time, but definitely this will not be the last time.
3: Ayon kay Garma, layunin ng bagong protocol na maging mas child-friendly at trauma-informed ang safety drills habang pinapalakas ang kahandaan ng mga paaralan sa iba't ibang emergency at security threats. Ibig sabihin, hindi na lamang fire at earthquake ang pinaghahandaan sa mga paaralan, kundi maging iba pang posibleng banta sa school safety. Posible ring magsagawa ang kagawaran ng panibagong safety drill bago matapos ang taon matapos may sapinala ang mga pagbabago sa protocol. Muli, ang tinig ni Department of Education under Secretary Malcolm Garma.
4: This is a drill, so this is an exercise. So it's kind of, we have to practice for it. Kailangan mag-practice rin. We have already almost perfected our fire and earthquake drill. And this is something new. So we need to do this kind of exercise.
2: Okay, Bombo Isa?
3: Yes, Bombo Demi.
2: Nais ko lang maitanong, ano, sapagkat yung earthquake drill ay meron niyang nakakalendaryo na at palagi ang isinasagawa. Yung may mga fire drill, meron din yan pagka Marso, isinasagawa yan ng katuwang ang Bureau of Fire Protection. About itong safety drill, may kinalaman sa katulad niyan, yung tungkol sa psychological matters at yung mga very sensitive mga objectives na nakapaloob dito. Mm-hmm. So ano ito?

0: Ikakalendaryo na din ba ng Department of Education para regular na maidaos o ito'y isasabay na lamang doon sa fire at earthquake drill?
1: Actually, Bombo Denise, kung matatandaan natin, no, itong nationwide active shooter school drill na sinagawa nga ng Department of Education, itong isinagawa nila kahapon ay ito na yung pangalawa. So kung matatandaan lang natin, kung babalikan lang natin, Bombo Denise, no, nung una, yung una nilang ginawang mga drill ay meron kasing mga simulation na ginawa ang Department of Education para ay kunwaring may attacker sa loob ng paaralan at paano ito gagawin. Pero nung mga lumaon na part, dahil nga ay parang may mga na tala ulit na violence sa school, ay tinanggal nila yung ganung scenario o simulation para hindi rin naman maapektuhan itong mga ating mga mag-aaral. Doon sa tanong kung kailan ulit muli ito isasagawa, actually sinabi na rin naman ng Department of Education na since bago nga itong drill na isinasagawa o ibinababa doon sa mga paaralan, nais din nilang gawin ito ulit, no, bago matapos yung taon. Pero ngayon kasi, Bombo Denise, meron pa silang mga fina-finalize doon sa kanilang mga protocol, dahil nga, syempre, aside doon sa emergency o kapag may banta na sa mismong paaralan, titignan din nila kung paano naman yung magiging aftermath nitong magiging active shooter drill, dahil nga, syempre, aside sa emergency responses, anong dapat gawin, ano ang first aid, eh kailangan din naman tutukan itong psychosocial o psychological na idudulot nito sa mga mag-aaral. So aasahan pa natin, Bombo Denise, na bago matapos yung taon ay makagawa ulit nitong mga ganitong drill, dahil nga sabi nga ni Yusek Garma, no, na perfect na ng mga paaralan o kahit nga ng mga kagawaran itong mga fire and earthquake drill. So ngayon ang target naman nila sa mga paaralan eh mabigay itong tamang gagawin kapag nga merong mga ganitong pangyayari, yung mga school violence nga na naitatala natin sa mga nakaraang buwan, Bombo Denise.
0: Sige, with that, thank you so much, Bombo Isa.
2: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo!
0: Nako na tayo mga kabombo sa pag-uulat ng ating mga himpilan. Itong 64% ng bawas sa pondo para sa mga school building repair sa 2027 proposed national budget ay ikinadismaya ng ilang grupo, lalo na't marami ho mga nasirang paaralan dahil dito sa mga naganap na lindol, sunod-sunod na bagyo, baha at maraming iba pa. May balita dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
3: Kinuwestiyon ng consumer advocacy group na Consuma PH ang malaking pagbawas sa pondo para sa school building repairs sa ilalim ng panukalang 2027 national budget, lalo na't may mga paaralang nangangailangan pa ng pagkukumpuni matapos maapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay Consuma PH founder at attorney Nathaniel Oducado, nasa 64% ang ibinaba ng budget para sa school building repairs, na aniya ay isang mahalagang usapin dahil bahagi rin ng pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga consumer ang ligtas at maayos na mga pasilidad ng paaralan. Sinabi ni Oducado na dapat suriin kung ang naturang budget reduction ay naaayon sa aktual na pangangailangan ng mga paaralan, partikular sa malugan na nangangailangan ng rehabilitation at repairs. Binigyang din niya na mahalagang matiyak na ang pondo ng pamahalaan ay napupunta sa mga programang may direktang epekto sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino.
4: 64% reduction sa budget when it comes to school building repairs. So I hope that this is not a time to politicize the budget, but this is a time for the government to really put the budget where the people can grow, not only to make them papogi. That's one of the things that I really want to advocate, especially for consumers, that we must always focus on quality of spending.
3: Si Attorney Nato Ducado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Sa mga karagdagang balita, itinuturing na grupong karapatan na isang turning point sa Article number 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang testimonya ni Attorney Michael Poa sa 21st araw ng impeachment trial. Ito ay kasunod rin ng pagharap ni Poa bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court kung saan siya ay tinanong kaugnay sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Sa naging panayam ng Bombo Radio Rojas kay dating Representative Raul Manuel, ang National Council member ng Karapatan, sinabi nito na nagbigay ng dagdag na bigat sa aligasyon sa Article 1 ng testimonya itong si Poa. Ayon nga kay Manuel, inamin mismo ni Poa na siya ang sumagot doon sa Commission on Audit kaugnay sa mga audit findings. Ngunit wala siyang personal na kalaman kung paano aktual na ginamit o pinatakbo ang confidential funds sa field. Sinabi pa ni Manuel na nagpapakita ito ng seryosong usapin sa accountability at responsibility sa paggamit ng confidential funds dahil ang opisyal na sumagot sa Commission on Audit ay wala rin umanong first-hand knowledge sa mga operasyong pinondohan ng naturang salapi. Mahalagaan niya ang testimonya nitong si Poa dahil maaari itong maging batayan ng impeachment court sa pagbusisi kung nagkaroon nga ba ng systematic misappropriation o irregular na liquidation ng confidential funds ng Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng naturang kagawaran. Narito ang bahagi ng pahayag ni former Representative Raul Manuel.
5: Yes, turning point ito dahil kung dati sinisikap pa ng mga kaanib ni Sara Duterte na magtago sa kung anumang mga dahilan, sinabi na yung confidential funds ginamit para sa mga pasamit, sa mga eskwelahan. Pero ngayon mismo, galing na kay Michael Poa na dating Chief of Staff and former Undersecretary ng DepEd as appointed by Sara Duterte, siya na mismo nagsabi na hindi gumastos ng confidential funds ang...
0: Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni former Representative Raul Manuel sa panayam ng Bombo Radio Rojas. Sa iba pang mga balita, Malaysia at Japan tumutulong na rin sa pag-apula ng wildfire doon sa bahagi ng Indonesia. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Tugigaraw.
6: Tumutulong na ang ilang bansa sa Asia para puksain ang lumalalang wildfire sa Indonesia, partikular sa Mount Bromo area. Ayon kay Consul General Gunaranau Mosur ng Philippine Embassy sa Indonesia, ang Malaysia ang unang nag-alok ng cloud seeding operations para lumikha ng artificial rain, habang ang Japan naman ay magbibigay ng manpower sa firefighting units. Bagyo ng humupang apoy sa ilang lugar, pero inaasahang pang sa Oktubre darating ang natural na ulan dahil sa El Nino. Sinabi ni Mosur na mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, 200,000 hektarya ang naapektuhan at halos kalahati nito ay noong Hulyo lamang. Pangunahing dahilan ang kaingin, deforestation at matagal na dry season. Maliit lamang ang bilang ng mga Pilipino sa apektadong lugar at wala namang napaulat na nasawi o nasagutan. Pinapaalalahanan pa rin ang mga Pilipino na magsuot ng face mask dahil sa pagkalat ng Heysarion kasama ang Pilipinas.
7: May El Nino, walang natural rainfall, so kailangan nilang mag-create ng artificial rainfall. So nagko-create sila ng cloud seeding and then nag-deploy po sila ng mga firefighting units. We're happy na at least other countries like Japan and even Malaysia are already helping out. So yun po. And then of course yung sa health aspect, ngayon is of course continuous yung mga reminders for people to... be mindful of their surroundings, to wear face masks.
6: At iyan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, yung lungsod ng Coronadal ay mas tumas pa raw yung level ng haze. Maabot na ho ito sa acute unhealthy level. Ayon po yan sa Department of Health Region 12. Alamin natin ang mga update ng Bombo Radio Coronadal.
8: umabot sa 69 micrograms per cubic meter ang antas ng MP2.5 sa lungsod ng Coronel bandang alas 4 ng hapon noong Setyembre at 3 ayon sa pinakahuling Haze Watch Monitoring ng Environmental Management Bureau Region 12. Pasok ito sa acutely unhealthy category habang naitala naman ang 53 micrograms per cubic meter o very unhealthy level alas 6 ng umaga nitong Setyembre 4. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronel kay Dr. Maria Fe Vivienne S. Cispenye, ang Medical Officer 4 at Focal Person na Environmental and Occupational Health Cluster ng Department of Health Soxar Gen, maaaring magdulot ang haze ng irritation, hirap sa paghinga at pagluha ng mga mata. Mas dapat ding mag-ingat ang mga may sakit sa baga at asthma dahil maaaring nitong mapalala ang kanilang kondisyon. Gayunman, sinabi ni Dr. Cispenye na wala pa silang datos na nagpapakita ng pagtaas ng kaso ng mga sintomas na maaaring maiugnay sa haze, ngunit patuloy nitong minumonitor ng kanilang tanggapan. Pinapayuhan ang publiko na limitahan muna ang outdoor activities, lalo na sa hapon hanggang gabi kung kailan maaaring lumala ang air quality. Inire-recommenda rin ang pagsusuot ng N95 mask kung kinakailangang lumabas, pagsasara ng mga bintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang mas mabawasan ang pagpasok ng mga particles.
9: Mas binabantayan po natin yung 2.5 na masyado siyang maliit at makapasok po siya sa ating mga baga. At magkukos po siya ng maraming signs and symptoms tulad po ng hirap ng paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagluluha ng mata dahil sa irritation po, mangangati ang ilong dahil din sa allergy, at yung may mga taong may mga sakit na po sa baga tulad ng asthma, maglalala po.
8: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronel. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
0: Bombo Sports News! Ito mga kabombo, Filipino boxer na si Kenneth Alkiza ay wagi laban sa pambato ng Japan sa katatapos lamang ho na The Battle Volume No. 3 sa Tokyo, Japan. May nakalap na impormasyon ang Star FM Dagupan.
10: Wagi ang Filipino boxer na si Kenneth Alkiza via unanimous decision laban sa pambato ng bansang Japan na si Ryoto Yamada sa kanilang 6-round super flyweight bout sa katatapos lamang na The Battle Volume 3 na ginanap sa Mekurakuin Hall, Tokyo, Japan. Naging dikit ang laban hanggang sa huling round bago tuluyang makuha ni Alkiza ang panalo matapos pumabor sa kanya ang mga hurado. Sa panayam ng Story FM Dagupan kay Alkiza, ibinahagi nito na muntik na siya nga tuluyang magretiro pero nabuhayan ng loob na ipagpatuloy ang kanyang boxing career matapos ang panibagong tagumpay.
11: Yung bago yung laban, grabe yung pressure sa sarili ko kasi iniisip ko baka patalo uli ako, ganyan. Tapos nakakapag-isip na din po ako na kung mananakout uli ako doon sa laban na yon, sabi ko sa sarili ko na tama na ba na pagre-retire na lang uli ako.
10: Sa ngayon, kasalukuyan siya nagpapahinga pero nakatakdang muling tumanggap ng laban sa susunod na taon. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Poikan, nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin hong foreign exchange update, atin hong atin pong palitan ng piso kontra sa foreign currencies.
12: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
0: Mga kabombo, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kanina dahil araw ho ng Biyernes. Ito ho ang huling trading day para sa linggong ito. Magre-resume ang kalakalan sa araw na ho ng Lunes. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 62 pesos and 59 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 97 centavos. Singaporean dollar 49 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 16 pesos and 64 centavos. At ang euro ay 72 pesos and 67 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob ng at maging sa labas ng ating bansa. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Mindanao Region, nariyan ang ating mga himpilan na maaari po ninyong mapanood at mapakinggan. Sa bahagi po ng Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ay nasa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Samantala, sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Sok Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa bahagi naman ng South Cotabato, mga karatig na lugar, ay nariyan po, lalo na para sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa dagdag pa nating mga himpilan, inyo pong masusubaybayan kung kayo naman ay nasa bahagi ng Bukidnon, nariyan po ang Bombo Radio Malaybalay. Samantala, doon sa mahilig sa musika at mga impormasyon, maaari po naman ninyong mapakinggan at mapanood ang ating mga himpilan ng Star FM Zamboanga dyan sa Zamboanga Peninsula, pati na ang Star FM Dipolog. Kung kayo naman nasa Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magwakas, narito ang ating Horacio Imperata for deliverance from calamities.
13: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

sa atin pong Christmas Countdown. 112 days to go bago ang Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas, ikapito ng umaga hanggang ikawalo ng umaga. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumble!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Guys, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bombo Radio Philippines mobile app. Dinownload ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. Tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Happy

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Happy

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
3: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
4: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
2: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
3: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
0: Mas malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: na sa Sabado, September 5.
1: Grand prize! 1 million pesos in cash!
0: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboracho at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
0: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte sa palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
0: Huwag kalimutan, grand draw na sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
0: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM. Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na. Star

0: 102.7.
1: Star F.
2: Star FM.
3: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na.

endlessly love you.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

0: Starvation, and narito na ang ating top of the hour news sa oras stay tuned. Nire-respeto ng Malacanang ang pagpapalabas ng warrant of arrest ng Quezon City laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro na ginagalang ng palasyo ang anumang desisyon o kautusan ng korte. Payag ito ni Castro matapos na maglabas sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ng warrant of arrest ng 3 counts of grave threats. Nagbunsod ang kaso dahil sa pagbabanta ni Vice President Duterte na mayroon na itong nakuhang para sa pagpaslang kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Mismo ang Department of Justice ang nagsampa ng kaso ng tatlong grave threats laban sa Vice Presidente. Una na rin humirit ang kampo ni Duterte ng pagbasura ng kaso dahil sa kakulangan ng jurisdiction.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, kinwestiyon ni Senador Bongo ang timing ng paglabas ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa kasong grave threats. Ayon kay Go, napakapagtataka daw kung bakit ngayon lamang inilabas ang warrant gayong matagal nang nangyari ang insidenteng pinag-ugatan ng kaso. Nabanggit din ang senador na kasabay ng paglabas ng warrant ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Duterte sa Senado. Nagugat ang mga kaso sa mga naging payag ni Duterte noong Nobyembre 2024. Dahil dito nagsagawa ng investigasyon ng Department of Justice at kanaunay nagsampa ng tatlong bilang ng grave threats laban sa Vice Presidente. Noong unang bahagi ng Agosto, inirekomenda ng mga prosecutor ang piyansang 120,000 pesos para sa bawat kaso. Naglabas ng warrant ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 matapos itong makita ang probable cause para sa ilalim sa paglilitis ng Vice Presidente. Itinakda naman sa 120,000 pesos bawat bilang ang piyansa. Nalunan ng kumestyon ang kampo ni Duterte sa jurisdiksyon ng korte at naghain ng motion to quash. Sa kabila nito, sinabi ng kanyang abogado na walang balak ang vice-presidente na umiwas sa batas at gagamitin ito ang mga legal na remedyo na nakalaan sa kanya. Hindi naman nakita si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court itong Biyernes kasunod ang paglabas ng warrant. Samantala, sinabi ng Department of Justice na ginagalang nito ang naging desisyon ng korte. Sinabi rin naman na kanyang na ginagalang nito ang kautusan ng korte at hindi ito nakikialam sa proseso ng judikatura. Sa kabila ng kanyang pagkwestiyon sa timing ng warrant, igiritigo na naniniwala siyang kakayanin ni Duterte ang mga kasong kinakarap nito. Anya, sanay na ang vice-presidente sa mga ganitong sitwasyon at kaya nitong harapin ang mga hamon sa gitna ng impeachment trial at ng hiwalay na criminal case.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo panagbabagang balita sa loob at labas na bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
7: Basta Star?
8: Uy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
7: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
8: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
7: Wait lang. Last 10 minutes.
8: Ate, oo.
9: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
14: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: 102.7.
0: 92.7 Star FM is a proud member of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na mukapuluan ng Pilipinas, 8 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
5: Star FM across the nation.
11: Antonio Lambada.
12: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: 107 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Araw-araw Star Asia, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. Hour Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:32 in the morning.
2: Happy
0: summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, summer, Ikalima ng Setyembre 2026, ikalimang araw ng Bermans. Kamusta naman, Star Nation, ang ating araw ng weekend, araw ng Sabado. Abay, maganda-maganda Star Morning ho, ha? Sa mga Star Nation natin na napa, ay, sa wakas, weekend na. Ay, sa wakas, hindi na ako gigising na maaga. Pero bakit kagising ngayon? Ano naman kaya, hi sa wakas, hindi na ako mag-aabulan pa muna ng masasakyan ngayon. Grabe, no? Eh, ganun talaga, Star Nation. Eh, at least kahit paano, deserve mo ang iyong weekend habit na magpahinga. Habo nakikinig kay Star DJ Antonio Lampada. Wow! Eh, ganun talaga. Mamaya, Star Nation, ibigyan ko kayo na update. Patungol nga po sa ating mararanasan na panahon ngayong araw po, Star Nation, ngayong araw po ng Sabado. Yan, ay talaga namang, lalo na yung mga Star Nation natin na may mga ganap ngayon at humihiling na sana hindi umulan. Maling mo naman mangyari, di ba? Ay nako, misa talaga hindi mo talaga maasa, misa talaga hindi mo talaga maano eh, matawag dito. O, nasa dulo na ng dila ko, pakikuha nga po. Misa di mo talaga maiwasan eh. Di ba? Misa talaga yung panahon talaga, di mo talaga ma-expect. Di ba? Like for example, may mga panahon talaga na mainit, di ba? Na umaga. Pagdating ng hapon, biglang buhos ng ulan. Lalo yung mga Star Nation natin na naubutan ng ulan o na walang payong. O, kasi misan, kailangan mo na lang talaga ano eh. Di ba? Misa kapag ganyan naabutan ka ng ulan, minsan, imbes na mainis ka, minsan kailangan mo nalang itawa eh. Di ba? At tanggapin na mababasa ka talaga. Di ba? Parang lang yan. Parang buhay lang yan. Di ba? May mga bagay na hindi natin kontrolado, kaya huwag nang dagdagan pa ng stress ang basang medyas mo. Di ba? Hindi lahat ng araw susunod sa plano natin. O, di ba? Minsan, pati book may sariling desisyon kapag umuulan. Diba? Yung pag-alis mo, ready ka. Pag-uwi mo, parang may audition ka na para sa wet look. Kaya kapag may bigla ka, Beria Star Nation, imbis na ma-stress, huminga ng malalim, tingnan kung ano ang pwede mong kontrolin at mag-adjust kung kailangan. Diba? Hindi kailangan na maging perfect ang araw mo, diba? Para maging maganda pa rin ang mood mo. Kung may solusyon, gawin agad. Kung wala, matutong mag let go at magpatuloy. O, di ba? At next time, Star Nation, magbaon ng payong. Parang awa mo na. Huwag ka magbabase sa nakikita mo ngayon. Kasi mamaya, baka maging maganda nga yung maganda yung nakikita mo ngayon. Baka later, baka biglang bumuhos ang ulan. Kasi hindi dahil expected ang ulan, ha? Kundi dahil minsan, mas mahal ang magpagaling kung nagkasakit ka kaysa sa pagdala ng payong. Diba? Magkano lang yung payong, Star Nation? Ay, ano nyo ha, ilagay nyo yung diferensya. Magdadala ka ng payong, magkano yung payong? At kapag nagkasakit ka, magkano ang bill mo? Yan! Yun yung natutunan ko eh. Ay, lagi may, alam nyo, Star Nation, may dala ako dalawang payong. Yung isa, folding. Tapos yung isa, yung traditional, yung malaki. Kapag ka medyo ambon-ambon lang, talagang yung malaki talaga ginagamit. Emergency lang yung ano, yung folding na payo. Kapag ka meron ka nakita na nangangailangan ng payo, share mo. Basta, same kayo na pupuntahan kasi babalik niya pa yung payong mo. Magandang magandang Star Morning na Star Nation. Check on your radio all the way until 7 in the morning sa ating programang Morning Star Sweep. Ngayong nagmamagandang morning ng weekend. Asya kasama niyo po ang inyong lingkod. Check on your radio. Ang inyong happy man every day. Ito ka partner sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagbol pa at yummy pa. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game. Nawa na po ba nabigay po sa inyo ng Japan's information? Riot sa kulitan at away sa Lambadhan. Ngayon po nagmamagandang morning ng Sabadabadabadu. Marami tayong pag-uusapan ng dagdag kalaman at marami tayong matugtugan ng pagsasamahan. Kaya manatino nakatutok Star Nation. Ito pa rin sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan mo na Pilipinas. 37 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:37 in the morning!

0: 102.7.
1: 102.7.
2: 102.7.
0: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan. Maayos ang buhay mo.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
13: Masigla ka sa ko.
14: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
13: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
14: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: FM.
1: R-F-M.
0: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Yung totoo, ano ba talaga?
0: Aras sa Alesya, sa buka buluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga, 6:31 in the morning. Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia number one.

0: Star Nation sa ating Star Trivia number 1. Ang tanong, Star Nation, bakit parang masakit mawalan ng 500 pesos kaysa makahanap ng 500 pesos na hindi mo naman alam na meron ka? As a Star Nation, may scientific basis dyan ha. Ulitin natin ha. Bakit mas masakit mawalan ng 500 pesos kaysa makahanap ng 500 pesos na hindi mo naman alam na meron ka? May scientific basis dyan ha. Tinatawag itong loss aversion. Kung saan mas malakas ang negative feeling sa pagkawala kaysa sa positive feeling ng pagkakaroon ng halos parehong halaga. Sa mga pag-aaral sa behavioral economics, Star Nation, mas malaking bigat ang ibinibigay ng utak natin sa loss kaysa sa gain. Kaya kapag nawalan ka ng pera, parang may emotional damage. Parang may, ano yan, di ba? Merong trending yan, di ba? Emotional damage. Pero Star Nation, kapag nakapulot ka ng pera na akala mo wala naman sa'yo, parang mayroong kang unexpected bonus. Parang nilang yan, parang may 1,000 pesos ka sa bulsa at biglang nawala at maghapon mong hahanapin. Pero kung nakatulog ka at may nakita ka 1,000 pesos sa lumang bag, parang thank you, pass me.
1: Star Trivia number 2.

0: Star Nation, Star Trivia number 2. Ito naman ang tanong natin. Bakit nga ba hindi natin mapigilan ang pagtingin kapag may nagkakagulo? Yan. Bato-bato sa langit ang tamahan, tanggapin. Di ba? Napapansin niyo yung Star Nation? No, tayong mga tao, kapag kami nagaganap na gulo, imbis na umalis na lang tayo, aba, pinupuntahan pa natin. At may matchy pang labas ng cellphone para magkuha ng video. Kumbaga, chismis is life nga ni. Pero may scientific basis dyan ha. Huwag kayong mag-alala. Kasi Star Nation, ang attention ng isang tao ay natural talaga na nakakapit sa biglaan at hindi pang karaniwan o posibleng malagang pangyayari. At ito'y tinatawag, Star Nation, na attentional capture. May mga pag-aaral din na nagpapakitang automatic nating nasusundan ang tingin ng ibang tao, lalo na kapag maraming tao ang nakatingin sa isang direksyon. Parang kapag ano yan, parang kapag may biglaang nagtakbuhan sa kalsada, hindi mo naman planong manood, pero bigla nakaposisyon ka na din tumakbo. Diba? At kapag may nagsabi na, anong nangyari? Mas lalo ka pang napatingin. Kasi gusto mong malaman kung ano talaga yung nangyari. Gusto malaman ng utak natin kung may banta ba, importanteng impormasyon, o makakalibre ka ng chismis. Ganyan. Star Nation, huwag ka mag-alala ha. Natural lang ang mapatingin. Pero, huwag makisali ha sa gulo kung hindi naman kailangan. Panatiliing ligtas ang sarili. Panatiliing may distansya. At kung may emergency, ha? Kapag may emergency, Star Nation ha, mas mahalagang tumawag ng tulong kaysa maging front row audience. Diba? Mahilig tayo dyan eh. Gusto pa natin nasa unahan pa tayo. Dahil Star Nation, ang curiosity ay normal lang, ha? Pero ang safety dapat pa rin unang-una. Kaya next time na mayroong nagkakagulo, ha? Pwede tumingin, pero wag magpasikan. Ayan, Star Nation, ating Star Trivia. Para sa inyo, Star, na kahalaman ngayong araw ng Sabado. Sakto lang ito, Star Nation, kasi lalo na yung mga may gala ngayon. O, tandaan nyo po yung ating Star Trivia. Ha? Yung tinatawag na attentional capture. At yung isa na pinag-usapan natin sa ating Star Trivia number 1, loss aversion. Yan! Ara, subukan mo lang ang Pilipinas. 36 na Star Minuto na. Makalipas sa kalas sa East na nagbabaganda kumbaga. 6:36 in the morning. Good morning! Baliktugtugan tayo. Ito pa rin po sa inyong impina naghatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko!
9: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
12: Kapit bahay! Hi, Mare!
11: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
12: Kapit ka dyan!
11: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
12: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
13: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
14: Mas
8: malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
13: Grand Draw na sa Sabado, September 5.
8: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
13: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
8: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
13: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa swerte sa palengke.
8: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
13: Huwag kalimutan, Grand Draw na sa September 5, 2026.
8: Sabado, alas 3 ng hapon.
13: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: sustante ako. Basta Gardenia, masustanta.
1: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
2: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100g na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
1: Masigla ka sa ko. Basta
2: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Aras aras Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit na 7 na umaga. 6:54 in the morning.
3: Good morning.
1: At syempre, happy happy sabadabadabadaw pa rin sa lahat ng mga Star Nation natin. Ano mga laman na po ng mga palengke. Na pumupunta na sa mga palengke para bumili na ka din ng mga umagahan o di na ba kaya buong araw na ka din ng pagkain. Mga nag-grocery na sa palengke, happy happy Star Nation po ha. At sa mga tindero-tindera natin, mga karagador natin na nakikinig sa atin ha, maganda-maganda Star Morning! At syempre sa mga Star Nation natin na may mga lakad ngayong umaga na to, ingat-ingat ha. At yun ang mga manong driver, manong chauffeur, manong conductor na talaga namang naka-tune in sa atin para enjoy na enjoy ang kanilang pagda-drive at hindi maramdaman ang pagod. Talaga ba? Maganda-maganda Star Morning po. At syempre sa mga Star Nation natin na may pasok kayong umaga na to. O sige na, pasok na tayo ha. Mapanigurado naman, magiging maganda naman ang ating biyahe. Dahil onti lang naman tayo may pasok ng Sabado. At sa mga Star Nation natin, mga naka graveyard shift. Yan na talaga namang pauwi na ngayon. Aba, ingat-ingat ha. Anyway, my Star Nation, agad dito na lang po ating programang Morning Star Stream. Pansamantala muna magpapahalam ang inyong lingkod. Huwag kayong mag-alala, magkakarinigan pa naman tayo mamaya alas 8. Hindi na kayo nasanay sa akin. Diba, umaabot pa ako ng hapon. Magkakarinigan tayo mamaya alas 8, alas 11 na umaga. Sa programa, it's all for you in the morning. For the meantime, antabayan ang pagpatakad alas 7 na umaga. Pangkompleto sa rekado sa ating umagahan, mga nagbabagang balita sa loob at labas naman sa... Ihatid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Santa Makati at Simulcast Stationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan din like, share, mag-subscribe at click ang notification bell para update tayo sa mga bagang balita sa loob at labas ng bansa. Malatina na nakatutok. Dito pa rin sa inyong hipin na nag-aatid. Nang, ano daw? Malatina na nakatutok. Dito pa rin sa inyong hipin na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
4: Star FM.
1: Here's Liam Payne featuring Quavo. Strip That Down.
5: Quavo.
1: Good morning.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Sabado, ikalimang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026, at sa ating Christmas countdown, meron na naman po tayong 111 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, habagat magdadala muli ng mga malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Yung face-to-face classes sa ilang lugar ay kansilado.
3: Ang Quezon City Regional Trial Court, ibinasura naman ang motion ni Vice President Sara Duterte na layo na sanang bawiin ang arrest warrant kaugnay sa kasong grave threats.
2: Kampo ng pangalawang pangulong Sara Duterte maglalagak ng piyansa sa lalong madaling panahon matapos naman ang paglalabas ng warrant of arrest ay niyan sa Interior Secretary na si John Vic Remulla.
3: Abangan mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump inakusahan ng Democrats na ginagamit ang gera sa Iran sa politika, samantala ilang manggagawang na natrap sa Nepal nasa gitna matapos ang siyam na araw sa loob ng tunnel.
2: Sa balitang kalakasan, alamin mga update sa Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sapagkat agad na ito na nag-insayo para naman sa third round ng US Open at yan ay inaasahang haharap sa kanyang katunggali na si Jovic. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Nagbabala ang State Weather Bureau sa posibilidad ng malalakas na pag-ulan na naman sa malaking bahagi ng Luzon pati na sa ilang dako ng Visayas dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Sa inilabas na Weather Advisory number 54 at yan ay kaugnay ng magiging kalagay ng panahon ngayong araw kabilang sa inaasahan na makakaranas ng nasa 100 hanggang 200 millimeters rainfall ang Occidental Mindoro. Samantala, nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahang ulan sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at maging sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Para naman sa araw ho ng bukas, posible pa rin ang 50 hanggang 100 millimeters rainfall sa probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Lunes naman mga kabombo, Asyete ng Setyembre, kabilang sa maaaring magkaroon ng 50 hanggang 100 millimeters rainfall ang ilang lugar sa Hilagang Luzon, partikular na ang La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kinapayuhan mga kabombo ang publiko ng mga Disaster Risk Reduction and Management Office na manatiling nakahanda at nakantabay sa mga panibagong abiso dahil sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
3: Unay pa niyan, kansilado naman ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong Sabado, Setyembre 5 dahil sa patuloy na pag-ulan at masamang lagay ng panahon dulot ng habagat. Kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspensyon ng klase ay ang mga sumusunod na lugar doon sa Michael Ocan City, Navota City, Valenzuela City, Quezon City, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Malabon, Pasay City, Laguna, Calatagan at Nasubo, Batangas. Pinapayuhan din ang mga naturang paaralan na magpatupad ng alternative learning mode.
2: Sa iba nating mga balita, mga kabombo, kinwestiyon ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang timing ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng kasong grave threats laban sa na inilabas umano ng pangalawang pangulo kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senator Go, maaari sana nga na isang pangkaso bago pa man ang pagsisimula ng impeachment proceedings. Anya, halos 2 taon na ang lumipas mula ng gawin umano ni Vice President Duterte ang natura mga pahayag noong Nobyembre ng taong 2024, kaya nakakapagtaka kung bakit ngayon lamang inilabas ang warrant habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sinabi ni Senator Go na kapansin-pansin ang pagkakatugma ng timing dahil sa katatapos lamang na impeachment court ng pagtalakay. Doon sa unang artikulo may kinalaman sa allegation ng grave threats habang nagpapatuloy naman ang paglilitis sa iba pang mga allegasyon laban sa Vice Presidente. Nang tanungin kung maaari niya ituring na paraan ito ng panggigipit sa Vice Presidente, hindi na nagbigay pa ng komento si Senator Go at sinabing nasa korte na ang naturang usapin. Binigyan din niya ng iba pang mga proseso ng criminal case sa impeachment proceedings ay magkalayo at hindi ito maaaring ipag-ugnay. Naglabas na ang Quezon City Regional Trial Court, mga kabombo, lalo na dyan sa branch 98 ng kanilang warrant of arrest matapos na makitaan ang probable cause. Itong si Vice President Duterte para litisin sa 3 bilang ng grave threats at itinatakda naman ang piyansa na 120,000 sa bawat bilang o kabuang 360,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Sinabi naman ni Senator Go na kumpiyansa ang kanyang pagtingin doon sa kakayahan ni Vice President Duterte sa pag-handle ng sitwasyon dahil sanay naman ito sa makahintulad na usapin. Anya, may sariling legal team din ang Vice Presidente na maaaring gumamit ng mga legal na remedyo para naman sa kanyang depensa.
3: Samantala sa mga kaugnay pang balita, kuha tayo mula sa ating news team, Quezon City Regional Trial Court. Ibinasura itong motion ni Vice President Sara Duterte na layon sa nabawiin ang arrest warrant kaugnay sa kasong grave threats. Ang National Bureau of Investigation naman ikinukonsidera ang pag-ain ng ethics complaint laban naman dito kay Representative Leon Dorleviste. Yan ang mga balita ang tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
4: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kaso nitong kinakaharap. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi pinagbigyan ng hukuman ang motion na akusado na layon sanang bawiin o ipagpaliban sana ang warrant of arrest kontra sa Vice Presidente. Nakitaan niya ng korte na mayroong probable cause para isilalim sa paglilitis si Vice President Sara Duterte sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Kung kaya't kasabay nito ay tuluyan ang ipinag-utos ng korte sa mga otoridad na arestuhin ang ikalawang pangulo alinsunod sa inisyong resolusyon kahapon. Kaugnay ang desisyon na hukuman sa 3 bilang ng kasong grave threats na kinakarap ni Vice President Sara Duterte. Nagugat ito matapos niyang hayagan pagbantaan ang buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Kapansin-pansin na nataon ang pag-i-issue ng arrest warrant kontra sa ikalawang Pangulo kasabay at sa gitna na nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ngayon pa man, magugunitang noong Agosto ay nilinaw na ng Department of Justice na hiwalay ang proseso ng hukuman kumpara sa pagdinig ng Senate Impeachment Court. Pakinggan natin ang makarang pahayag ni Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice.
5: For the impeachment trial, well, alam po natin na impeachment proceedings under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial.
4: Samantala, kahapon din ay naihain naman na ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice ang reklamong qualified human trafficking laban kay Batangas First District Representative Leandro Leviste. Bukod sa kanya, inireklamo din ang ahensya si dating Representative Jing Pras kasama 5 individual na sangkot umano sa nabistong masamang plano. Nasasangkot kasi ang mga ito sa honey trap plot na balak sanang biktimahin si Executive Secretary Ralph Recto. Kasunod ito, inihayaga ni NBI of Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na kanila nang ikinukonsidera sa susunod na linggo ang paghahain ng ethics complaint sa Ethics Committee ng House of Representatives kontra kay Representative Leviste. Habang disbarment case naman laban sa mga abogado na kabilang sa mga sinampahan ng NBI o National Bureau of Investigation ng reklamo sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Atin naman pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang kasalukuyang direktor ng National Bureau of Investigation.
6: Ano, well, they, ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking. No, ando doon lahat yung elements and the individuals to the charges will be filed to the following Congressman Yandro Libiste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rundain and Minjola, and Lito D. Guzman kasama sa ulit sa qualified human trafficking. Next week, we will be considering filing also disbarment charges to the lawyers involved and a case also on the Ethics Committee of the House of Representatives against Congressman Leandro Libiste.
4: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
2: Sa mga dagdag natin balita, kaugnay ho niyan mga kabombo, nanawagan si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na huwag agad husgahan si Vice President Sara Duterte matapos na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanyang Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Binigyang diin ni Ridon na ang pag-issue ng warrant of arrest ay hindi otomatiko na nangangahulugang guilty ang Vice Presidente. Anya ay magkakaroon pa rin si Duterte ng pagkakataon na iharap ang kanyang depensa at gamitin ang mga legal na remedyo hinggil sa naturang usapin. Sinabi ni Ridon na magkahiwalay ang criminal case at ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Anya, independent na pagtukoy ang ginagawa ng Senate Impeachment Court sa mga usapin na nakapaloob sa impeachment case. Nanawagan ng mambabatas na hayaan ang mga korte at ang impeachment court na gampanan ang kanilang constitutional duties at huwag munang magbigay ng hatol sa alinmang kaso. Sa kabila nito ay sinabi ni Ridon na magpapatuloy ang House Prosecution Panel sa pagtupad ng kanilang mandato na litisin at iharap ang impeachment case laban kay Vice President Duterte hanggang matapos ang proseso. Ang arrest warrant ay inilabas nga ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98, partikular na ni Judge Maria Angelica De Ramos matapos na makita ng probable cause ang kaso laban sa Vice Presidente.
3: Kaugnay pa niya, inaasahang agad na maglalagak ng piyansa ang legal team ni Vice President Sara Duterte matapos maglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court. Laban sa kanya, kaugnay ng tatlong counts ng grave threats ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Sinabi ni Rimulya na kinumpirma ng mga abogado ng Vice Presidente na natanggap na nila ang warrant at balak nilang mag-post ng bail sa lalong madaling panahon. Inilabas ng nasabing korte ang warrant kaugnay ng mga payag ni Vice President Duterte noong November 2024 na nakausap umano niya ang isang tao para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay rin. Itinakda ng korte ang piyansa sa 120,000 pesos sa bawat isa sa tatlong kaso at yan ay total of 360,000 pesos. Maaring mag-post naman ng bail sa pamamagitan ng cash deposit, property bond, corporate surety o recognizance. Samantala, sinabi ng legal team ng Vice Presidente na wala siyang intensyong umiwas sa batas at gagamitin lamang niya ang lahat ng available na legal remedies kahit may mga tanong ang kanyang kampo sa jurisdiction ng korte. Itong aligasyon na grave threats ay kabilang din sa mga usaping binanggit sa ongoing Senate impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte.
2: Kapag na tayo ng iba pang mga balita, mga kabombo at mga Star Nation, ang Metropolitan Manila Development Authority ay may pahayag hinggil doon sa mga bahana na itatala sa Metro Manila na hindi umabot ng isang araw at na naka-alerto pa rin sa mga susunod na posibleng tumamang bagyo dito sa rehiyon. Yung flood control response ay pinaigting naman dyan sa bahagi po ng North Luzon Expressway ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority. May balita si Bombo Isa Cotoner.
7: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na mabilis na umanong humuhupa mga baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, hindi na umaabot ng isang buong araw ang pananatili ng baha sa mga binabahang lugar, lalo na matapos tumigil ang malakas na pag-ulan. Ito ang kanilang obserbasyon sa mga nagdaang bagyo na dumaan nga dito sa Metro Manila. Tiniyak naman ni Artes na naka-alerto ang kanilang mga personnel at handang rumesponde sa mga susunod pang pag-ulan, bagyo at pagbaha para agad na makapagbigay ng assistance sa mga maapektuhang residente at motorista. Umabot na kasi sa 662 na mga insidente ng pagbaha ang naitala ng kagawaran sa National Capital Region mula Enero yan ng ngayong taon. Karamihan sa mga ito ay mababaw na pagbaha pero may ilang lugar na umaabot hanggang gulong ang sasakyan o baywang ang ilalim ng tubig. Kaya kailangan pa rin ng karagdagang drainage improvement at flood control measures. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes.
8: Dito naman po sa Metro Manila, siguro naman na-observe niyo yan, mabilis naman po humupa. May mga ilang areas lang na mas matagal ng konti. Pero definitely, hindi lumalagpas yung isang buong maghapon, pagtigil na, ay nawawala naman. Ang amin pong mga personnel, bagamat pagod na din dito sa mga nakaraang sunod-sunod na weather disturbance at yung mga episodes ng pagbaha, ay mga committed naman po at nakahanda pa rin tumukon.
7: Samantala, patuloy naman ang flood response din ng ahensya maging sa labas ng Metro Manila. Nag-deploy na ang kagawaran ng mobile pumping stations at L-shaped barriers sa San Simon, Pampanga, bahagi yan ng North Luzon Expressway. Layunin itong maibsan ang baha na nagdulot ng hindi madaanan na bahagi ng NLEX at matinding traffic sa lugar. Ayon sa MMDA, kayang magbomba ng kanilang mobile pumping trucks ng hanggang 1 cubic meter na tubig kada segundo. Gumamit din ng sandbags at rapid flood barriers upang mapigilan ang pagkalat ng baha sa iba pang bahagi ng expressway. Muli, ang tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes.
8: Siguro na-observe nyo naman, even sa NLEX po, nagpadala tayo ng tulong yung ating mga L-shaped barriers. Ilang bomba po yung pinadala natin doon, bali tatlong malalaking bomba at dalawang floating pumps.
7: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Inihayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na nagpapakita ng probable cause ang warrant of arrest na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong great threats. Ayon kay De Lima, dapat nang harapin ni Vice President Duterte ang natura mga usapin sa korte at yung mga aligasyon laban sa kanya. Matapos naman suriin ang hukuman ang mga ebidensya ng mga record na kaugnay nito, nakitaan ito ng sapat na batayan upang litisin ang Vice Presidente. Binigyang din naman ng isa pang mambabatas na si Lanao del Sur, First District Representative Sia Alonto Ajong, na hindi otomatiko na nangangahulugan na guilty itong si Duterte sa pagkakaroon ng warrant of arrest pa lamang. Niya dapat pa rin na sundin ang due process of law at may karapatan ang Vice Presidente na gamitin ang lahat ng kanyang legal remedy. Sa kaso ay nagugat nga dito sa naging pahayag ng pangalawang pangulo noong Nobyembre ng taong 2024 na nakausap niya raw ang isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mapaslang. Iginiit naman ni Duterte na inalis sa konteksto ang kanyang mga pahayag kaya humantong sa tila pagbabanta Samantala, sinabi ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon na hiwalay nga ang naturang usapin at hindi dapat ipag-ugnay ang impeachment doon sa kinakaharap na hiwalay nga na kaso dyan sa Quezon City Regional Trial Court, kaya huwag dapat husgahan agad-agad hanggang hindi nakukumpleto ang mga proseso.
1: Bombo International News.
3: Inaapasahan ni United States sa President Donald Trump ang mga Democrats na humihiling na sana ay matalo ang United States sa giyera nila sa Iran. Sinabi nito na gagamitin ang Democrats sa nasabing giyera para pabagsakin ang Republic Party, itong partido na kinaaniban ni United States President Trump. Una nang sinabi ni Trump na hindi naman dapat tawagin na giyera ang laban ng Iran at ng Estados Unidos at sa halip ito ay military conflict lamang. Pinaliit din lamang nito ang pag-atake nila sa Iran kung saan kaya nila itong talunin nang hindi anya nagbubuwis sa maraming buhay sa panig ng Amerika. Matatandaang muling inatake ng United States ang Iran matapos ang ginagawang pag-atake nila sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz.
9: Well, I'll tell you what, a lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big thing. We did Venezuela and we did this. In Venezuela, we lost nobody. And this, we lost 18 people. In Vietnam, you lost 100,000 people. And in other conflicts, you lost tens of thousands of people. I would say that it's intermittent. You know, we do intermittent strikes. So I heard what he said. And it was interesting because I think that there's a lot of truth that we're not fighting right now. There's no fight.
3: Bahagi yan ang payag ni United States President Donald Trump. Sa iba pang balita sa iba, yung dagat dalawang manggagawa naman ng buhay na nasagip mula sa isang hydropower channel sa Nepal. Siyam na araw matapos silang matrap kasunod ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa lugar. Kinilala ang mga survivor na sina Sanjay Sah, isang mechanical foreman, at Kabir Maharjan, isang mechanical supervisor. Pareho silang natagpuan sa tunnel ng Upper Trishuli 3A Hydropower Station doon sa Mayrasua District nitong araw ng Biyernes. Ayon sa mga otoridad, narinig ng rescue team ang mga boses mula sa loob ng tunnel bago natukoy ang kinaroroonan ng dalawang individual. Agad silang inilabas at isinailalim sa medical treatment. Ang pagkakaligtas sa dalawang individual ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga pamilya ng iba pang mga nawawala. Tinatayang nasa 900 na mga manggagawa ang maaaring na-trap sa tunnel ng iba't ibang hydropower project sa bahagi ng Trishuli River matapos ang sakuna noong Agosto 26. Patuloy naman ang search and rescue operation habang sinusubukan ng mga otoridad na maabot ang iba pang mga tunnel na napuno ng putik, bato at iba pang debris. Sa sakunang ito ay nagdulot ng matinding pagbaha na sinundan ng pagguho ng glacier, bato at putik sa lugar at libo-libo ang nasawi at libo-libo rin ang nawawala sa Nepal kasunod ng kalamidad.
2: Nagatid na sa atin sa oras na 22 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. May panibagong oil price increase na asahan pagpasok ng susunod na linggo. Inaasahan mga kabombo at mga kastarnation ay papatupad ito sa 8 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. At batay sa data na nakalat ng Bombo Radio Philippines, maglalaro ang oil price hike mula 4 na piso hanggang 5 piso para sa kada litro ng diesel. Ulit natin, 4 na piso hanggang 5 piso kada litro para sa diesel. Sa gasolina ay 3 piso at 50 sentimos hanggang 4 na piso o 3 piso at 50 sentimos hanggang 4 na piso para sa gasolina. Sa kerosene naman, tinataya na nasa 4 na piso hanggang 5 piso ang magiging aumento. Ulit natin, 4 na piso hanggang 5 piso para naman sa halaga ng kerosene. Dahil dito ay naasahan ho na aabot na ang presyo ng diesel sa halagang 95 pesos and 3 centavos kada litro. Ulit natin, 95 pesos and 3 centavos per liter. Ang gasolina ay aabot ng 84 pesos and 44 centavos per liter. 84 pesos and 44 centavos per liter. Ang kerosene ay 118 pesos and 10 centavos. 118 pesos and 10 centavos kada litro ang magiging halaga ng kerosene pag sapit ng Martes.
3: Sa ibang balita, mga kabombo, Star Nation, tinawag naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na National Bureau of Imbento itong NBI, ang National Bureau of Investigation, matapos i-anunsyo ng ahensya ang paghain ng reklamong qualified human trafficking laban sa kanya at anim na individual. Sa kanyang post online, binanatan ni Leviste ang naging investigasyon ng National Bureau of Investigation at sinabing ginagamit umano ng ahensya ang buwis ng publiko sa pag-iimbento ng kalukuhan. Ang pahayag ng mambabatas ay kasunod ng anunsyo ni Director of Investigation Melvin Matibag na magsasampa ang Bureau ng Reklamo sa Department of Justice kaugnay ng umano'y honey trap operation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Bukod kay Leviste, kabilang sa mga respondents, si former Negros Oriental, 1st District Representative Jacinto Jing Paras at lima pang individual. Itinagi naman ni Leviste ang kanyang pagkakasangkot sa umano'y plano. Ayon sa Bureau of Investigation, nakumpleto na nito ang investigasyon at nakalap umano ang mga ebidensya gagamitin sa nasabing reklamo. Isusumit ito sa Department of Justice para sa isasagawang preliminary investigation. Wala pang pinal na hatol ang korte kaugnay sa mga ligasyon laban sa mga respondent.
0: Combo Sports News. Nagsimula na agad na mag-insayo ang Pinay tennis star na si Alex Iala. Yan ay para sa ikatlong round ng US Open. Nakaharap nito sa ikatlong round si na Iva Jovic ng US at gaganapin ang naturang laban sa umaga ng Linggo. September 6 ho yan, alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas. Gaganapin nito sa Arthur Ashe Stadium, ang tinaguriang pinakamalaking tennis stadium sa buong mundo. Ang nasabing stadium, mga kabombo, ay mayroong kapasidad na 23,000 na manonood. Naglaro na ang dalawa sa Arthur Ashe Stadium sa isang exhibition game bago pa man ang formal na pagsisimula ng US Open. Unang ginanap kasi ang dalawang laban ng 21-anyos na si Iala sa Louis Armstrong Stadium na mayroong capacity na 14,000 na viewers at sa dalawang pagharap nila ay parehas na bigo ang Pinay tennis star. Kaya naman labis-labis ang paghahanda na ginagawa nito. Una ay sa first round ng French Open noong Mayo at pangalawa naman ay sa championship na ginanap sa London noong buwan ng Hunyo.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo, pinag-aaralan ng Commission on Audit ang pagbabago sa 11-year na rule sa governing confidential at intelligence funds matapos lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga issue sa paggamit ng aliases at dokumentasyon ng mga bayad sa informants. Sinabi ng Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Malilin na may ilang provision sa Joint Circular Number 2015-01 kailangang linawin kabilang ang mga dokumentong dapat magpatunay sa bayad, mga impormasyong dapat nakasaad dito, ang paggamit ng aliases o itong mga codenames at paraan ng pagprotekta sa identity ng mga informants. Ayon kay Malilin, hindi tahasang ipinagbabawal o pinahihintulutan na kasalukuyang rules ang paggamit ng aliases. Isa sa posibleng amyenda ang pagkakaroon ng accountable official na nakakaalam ng tunay na identity ng mga gumagamit ng alias habang pinoprotektahan pa rin ang kanilang pagkakakilanlan. Binigyan din ng Commission on Audit na hindi sapat ang acknowledgement receipt lamang para mapatunayan ang reward sa isang informant. Kailangan din anyang may dokumentasyon na nagpapakitang nagkaroon ng matagumpay na resulta itong impormasyong ibinigay at may malinaw na ugnayan ito sa isang otorisadong confidential activity. Ang Joint Circular Number 2015-01 ay nilagdaan ng Commission on Audit ng Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Governance Commission, at ang Department of National Defense. Lumitaw ang mga isyong ito habang sinusuri sa impeachment trial ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ang 112 million pesos ng Department of Education doong naging kalihimpa ito si Vice President Sara Duterte.
0: Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, makiki-update ho tayo sa ilang grupo nakabahagi dito sa malaking protesta na isasagawa sa 21 ng Setyembre. At yan ho ay ilan sa ating mga antabayanan sa mga susunod na araw. At nasa linya na sa pagkakataong ito ang isa ho sa mga grupong kabilang
2: dyan sa malaking kilos protesta na naman na idaraos para at least makapaghanda rin yung ating mga kabombo at mga consternation doon sa mga lugar, lalo na malapit sa venue ng kilos protesta. At pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Ginoong Milo Basuel, tagapagsalita ng samahan ng progresibong kabataan o Spark. Please go ahead, pagbati sa atin po mga viewers and listeners.
10: Yun, magandang umaga po sa ating viewers and listeners. Bombo Radio, Star FM at sa lahat ng mga himpilan. Kami po ay ang samahan ng progresibo kabataan. Ako po si Milo Baswell. At kami po ay isa sa mga sasama ngayon sa darating na mga protesta sa 21 ng Setyembre laban sa korupsyon at ipapagpang-abuso ng gobyerno sa kapangyarihan.
2: Naitanong ko po ito sapagkat yun nga, no? May malaki na protesta ho ito kagaya nung mga nakalipas na pagkakataon ang ine-expect ng mga kababayan po natin. Kung sa kalsada ito idaraos, syempre kailangan ikonsidera yung travel o yung biyahe ng atin pong mga manggagawa at estudyante kung sakasakali. At malaman din po namin na sino po yung mga kabahagi dito sa programa po na ito o aktibidad ng Kilos Protesta.
10: Ngayon po sa aming banda, inaasahan po namin na kasama ang iba't ibang hanay mula sa mga progresibong kabataan at estudyante, mga student leader mula sa kabuuan ng Metro Manila at iba pang parte ng Luzon, lalo-lalo na dito sa Maynila. Naghahanda po tayo na tayo ay babalik sa ating mga unang pinagprotestahan noong huling taon at kahit na nitong taon sa iba't ibang lugar tulad ng EDSA sa Manjola. Bagamat ngayon ay pinaplano pa rin natin ang ating konduktan ng pagkilos, ay inaasahan natin na tayo ay muling babalik dito sa mga susing lugar kung saan nagsimula ang mga protesta natin tulad ng Manjola, Luneta at EDSA. At syempre, hindi mawawala dyan ang iba pang mga grupo ng mga progresibong pwersa dito sa bansa tulad ng mga manggagawa, tulad ng mga maralita at ibang mga concerned citizens na nakita ang napakalaking epekto ng korupsyon dito sa ating bansa. Tayo rin ay nakakausap sila para mas i-ensure na ang programa natin ay coordinated sa lahat ng mga pwersa at inaasahan natin na uulitin kung hindi ilalagpas pa ang nakita nating partisipasyon ng mga tao dito sa mga anti-corruption protests noong 2025 at 2026.
2: Okay. I'm just curious, Ginong Baswell. Bakit September 21 ang inyong napili? May date significance ba ho ito? Kagaya kasi nung ilang aktibidad. Itong Agosto, yung panahon na itinatapat doon sa isa pang malaking okasyon. Kaya meron silang mga pagkilos. How about itong September 21? Is there any related or significant day or event for that matter, Ginong Baswell?
10: Ang September 21 ay magtatakda ng 1 year since noong unang protesta laban sa korupsyon na ating nakita ever since pinunyag ang flood control issue dito sa publiko. Alam niyo, itong September 21 din ay mahalaga dito sa ating alaala dahil ito ang panahon kung saan halos 200 tao ang unjustly arrested ng Philippine National Police dulot ng mga protesta, ng malawakang kilos protesta na nakita natin sa Maynila. Ating ginugunita ang pagpapakita ng taong bayan ng kanilang lakas at tapang para itaguyod yung kanilang sariling interes kontra sa pagnanakaw na ginagawa sa kanila at para sa katarungan at kapayapaan at pagkakaisa nitong taong bayang Pilipino. At syempre, kung babalikan natin ang ating punto de vista noong 2025, itong September 21 din ay napakahalaga dahil ito ang komemorasyon ng pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. naman ng martial law noong panahon niya bilang isang diktador. At syempre, ito rin ay paggunita hindi lamang sa laban ng mga yumao at ibinigay ang kanilang buhay doon para labanan ang pang-aabuso sa loob ng gobyerno. Pero ito rin ay pagpapatuloy nitong laban para sa mga kasalukuyang problema at suliranin na kinakaharap ng kabataan at ng taong bayan sa kasalukuyan.
2: Okay. Ang aking katandem dito, si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang punto rin na nais na maitanong. Bombo Jai, with your question.
3: Sir, bilang anti-corruption advocate, ano yung masasabi ninyo dito sa tuluyang paglaya naman ni former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan?
10: Dito nakikita natin kung gaano talaga kahirap magkaroon ng isang tunay na anti-corruption drive o pagpigil sa mga puwersa ng korupsyon, ang mga politiko at ang mga appointee na kumukurakot sa kaban ng bayan kapag ang mga mismong may hawak ng instrumento ng pananagutan at katarungan ay hawak mismo ng mga partisan forces. Hindi natin makakailan na dati pa nung panahon ng unang nilagay ang kaso na to, ang ombudsman ay hayop na hayop na gawing state witness si Bunoan. At nakikita naman natin kung bakit. Dahil si Bourdin ay isang appointee ni Marcos, si Bunoan din ay isang appointee ni Marcos. Ibig sabihin po nun, si Bunoan in particular ay alter ego ng presidente. Lahat ng kailangan niyang alamin tungkol sa pagpapatakbo ng DPWH ay dapat alam din ng Pangulo. At kung mawawala si Bunoan sa mga listahan ng mga mapapanagot, ay ibig sabihin nito ay clear din ang si mismong Pangulong Marcos dito sa mas malawak na issue ng korupsyon. Pero ang katotohanan nito ay kahit anong sabihin, kahit balibalik na rin ng Santigan Bayan at ang ombudsman, si Bunoan ay isa sa pinakasangkot dito sa pangungurakot ng kaban ng bayan, especially during his tenure bilang DEPWH Secretary. At ibig sabihin nun ay liable din ang Pangulong Marcos dito sa mga aksyon na ginawa ni Bunoan. At mas malalim na ibig sabihin nito ay si President Marcos ay isa, kung hindi siya nakinabang, ay isa siya sa pinakatumulong para ang milyon-milyon ay matakbo ng iba't ibang mga politiko, lalo na yung nakita nating sinabi sa Revilla trial na mayroong funding, may allocable funding ang mga senador, may allocable funding ang mga kongresista na pwede namang itakbo sa pamamagitan ng mga katulad ng Standard Operating Procedure, SOP, pati na rin yung mga kickback at iba pang mga pamamaraan ng pagbubulsa dito sa mga proyekto na substandard o fraudulent.
3: Speaking of ombudsman, ano yung take ninyo dito, sir, sa hakbang ng Senate na ipaubaya na lang sa ombudsman ng investigasyon sa flood control?
10: Ito ang nakikita nating problema ngayon sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno. Sa sobrang tagal ng mga kasong nakahatag ngayon dito sa atin, ay nawalan na ng direksyon kung sino nga ba ang dapat maghawak. Kung ombudsman pa, kung Senado, kung DOJ o iba't ibang mga korte. Ang malaking problema ngayon ay dahil sa sobrang kawala, sa sobrang pariwara nitong gobyerno natin, ay ibibigay na lang ito sa isang state prosecutor na nakikita natin ay may bias. Hindi po natin ma-i-ignore, kumbaga, na ang mga kaso ng mga kandidato ng Marcos administration tulad ni Francis Escudero at Joel Villanueva ay hindi na gumagalaw. Pati na rin ang mismong kaso kay Martin Romualdez na sa Speaker ng House of Representatives ay pinapahintay pa sa taong bayan. Sinagpinagsasabihan tayo na hinay lang, relax lang. Pero in reality, isang taon na po ang lahat ng kasong to. At kapag gawabalik ito sa ombudsman, tulad ng sinabi ng Senado na ipaubayan na lang sa ombudsman, ay baka tuluyan ng malusaw kung hindi matuluyang madrop dahil nahanapan ng paraan o hindi sapat ang ebidensya o kung ano man ang gustong sabihin ng ombudsman Remulla na kung ano yung dapat gawin with regard to corruption. In short, wala po tayong tiwala sa ating kasalukuyang mga instrumento ng gobyerno na ayusin yung problema ng corruption or at the very least ay litisin sila dahil sa ating pagsusuma ay hindi nila kinayang gawin ito noong huling taon. Ano pa ba ang kanilang kakayahan na gawin ito sa mga darating na buwan?
3: Thank you, Sir Bobo Denise.
2: Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Baswell, sa mga buti lang impormasyon na inyo pong naibahagi. At least may idea yung mga kabombo at mga Star Nation natin dito sa malaking protesta at matukoy na rin yung ilang mga lugar ng pagdarausan kung sakali para ho dun sa mga manggagawa at estudyante na rin. Thank you so much and good morning.
10: Maraming salamat.
2: Mga kabombo at mga consternation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng grupong Spark o yung Samahan ng Progresibong Kabataan na kabilang dito sa Malakihang Kilos protesta na naman sa 21 ng Setyembre. Ayan, at para maplano po natin yung ating mga lakad sa araw po na yan upang maiwasan natin yung mga crowded areas kung tayo ay may mga pasok pa rin sa eskwelahan at sa ating trabaho.
3: Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, nanawag naman si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na ipasapi na si Vice President sa Duterte upang personal na ipaliwanag sa impeachment court kung paano ginamit ang 612.5 million pesos na confidential funds. Ayon kay Abante, makabubuting humarap mismo ang Vice Presidente sa mga senator judges at tapos sabihin ng mga naunang testigo na wala silang personal na kaalaman kung saan napunta ang pera. Gayet ni Abante, makatutulong din ito kay Duterte upang direktang masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Aniya, hindi nangangahulugan na guilty ang isang tao kapag nasa pina at pinapaharap sa korte. Samantala, sinabi rin ng prosecution na ang mga natitirang tanong kung saan napunta ang confidential funds ay humantong kay Vice President Sara Duterte at dapat umano niyang itong ipaliwanag sa publiko.
2: Samantala, ginitama ni legal analyst attorney at Dean Mel Santa Maria na hindi immune sa criminal cases ang isang Vice President, kabilang nga itong si Vice President Sara Duterte, bilang tugon na rin sa mga tanong ukol sa isyu ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa naturang opisyal. Binigyang diin ni Santa Maria na ang nangyari noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang magsampah ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police ng criminal complaint laban kay Nooy Vice President Lenny Robredo at iba pa mga personalidad ay may tutulad sa kasalukuyang sitwasyon. Kabilang sa mga reklamong isinampa ang sedition, inciting to sedition, cyber libel, libel, estafa, harboring of criminal at obstruction of justice. Isinailalim si Robredo sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay naman ng mga aligasyon. Ayon sa mga impormasyon, ay hinarap nga ni Robredo ang proseso at naghain ito ng kanyang depensa habang iginigiit ng kanyang kampo ang karapatan niya na makita ang ebidensyang ginamit laban sa kanya. Sa kasalukuyang kaso ni Vice President Sara Duterte, hiwalay ang criminal proceedings sa impeachment trial na nagpapatuloy sa Senado. Ang arrest warrant ay nangangahulugan na nakitaan ng korte ng probable cause para ituloy ang kaso, ngunit hindi ito katubas ng hatol na guilty. Para naman sa naturang College of Law Dean, mahalaga ang President at ito'y pagtukoy doon sa nakalipas na pangyayari kay Robredo upang ipakita na kahit isang nakupong Vice President ay maaari pa rin nga harapin ang mga kasong kriminal doon sa justice process at kailangan na sumailalim sa parehong legal process ang dalawang opisyal.
3: Sa iba pang balita, mariinkin din na naman ang Department of National Defense ang isang article ng Chinese state media na nagsasabing hindi kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang Batanes. Ang payag ng Department of National Defense ay kasunod ng inilathalang opinion piece ng state-run Global Times noong Setyembre 3 na nag-aangking historical at legal umanong bahagi ng Taiwan ng Batanes at walang legal na batayan ang pagsasama rito sa teritoryo ng Pilipinas. Iginit din sa nasabing article na may mga Chinese na naninirahan umano sa Batanes mula pa noong sinaunang panahon at may makasaysayan at kultural na ugnayan ng mga residente nito sa Taiwan. Tinawag naman ng Departamento ng State-Sponsored Propaganda ang naturang artikulo at bahagi umano ito ng patuloy na pagpapakalat ng China ng mga baluktot na naratibo tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Binigyan din ang kagawaran na hindi kailanman naging bahagi ng China ang Batanes o anumang teritoryo ng Pilipinas at hindi nito hahayaang maapektuhan ang soberanya and even yung territorial integrity ng ating bansa.
2: Sa punto nito ng ating balitaan, mga kabombo at mga kastarnation, kukuha na tayo ng mga update kaugnay ng mga kaganapan at mga balitang tinutuka naman ng ating mga himpilan sa mga nakalipas ho na pagkakataon. At atin hong unahin itong mga update at reaksyon ng ilang mga personalidad. Yung warrant of arrest daw ni na kinakarap nitong si Vice President Sara Duterte, meron daw legal na basihan at banta sa buhay ng tao ay hindi daw pwedeng gawing biro. At may naging panayamang Bomboradyo Jensen.
11: Hindi basta maaaring ituring na hypothetical o biro lamang ang isang banta sa buhay ng tao, lalo na kung may posibilidad itong maisagawa. Ayon kay Attorney Dominador Lagari, isa ito sa mga tinitingnan ng mga investigador kaugnay sa pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan ang kaso sa mga pahayag ni VP Sara tungkol sa banta sa buhay nila President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lagari, may legal na basihan ang kaso sa ilalim ng Article 282 na Revised Penal Code of Grave Threats na inamyandahan ng Republic Act Number 10951. Mahalaga rin niya sa investigasyon ang kapasidad ng taong nagpahayag ng banta at kung mayroon itong kakayahan o posibilidad na may sagawa ang naturang banta. Dagdag ni Lagari, nagsisilbi rin itong paalala na walang sinuman kabilang ang mga opisyal ng gobyerno ang maaaring maging higit sa batas at sa proseso ng hustisya.
12: Dapat kahit ano pa man yung mga nararamdaman natin, As a vice president, no, dapat na ilagay natin sa tamang lugar, no. The Filipinos should learn from this experience. Kasi sa nakita ko, no, sa mga social media, sa Facebook, parang ganun-ganun na lang ang pagbabanta sa buhay ng isang tao. It is as if na hindi na bibigyan ng tamang value ang buhay ng isang tao.
11: At yan ang ulat mula sa impila ng Bomboradyo Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bomboradyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Ito naman pag-issue ng warrant of arrest laban sa sitting vice president, premature at unconstitutional umano ayon yan sa isang legal expert. May nakapanayam ang Bomboradyo Cebu.
13: Sinabi ni Attorney Ramesses Victorious Gachalian Villagonzalo, isang ICC accredited lawyer, na ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte ay kapwa premature, labag sa konstitusyon at illegal. Ayon sa kanya, maliwanag na nakasaad sa saligang batas ang mga kwalifikasyon at tamang proseso ng pagtanggal ng pwesto ng Pangulo at Vice Presidente. Bilang mga impeachable officer, maaari lamang silang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng proseso ng impeachment. Dahil dito, kaduda-duda at mahina ang naging batayan sa paghain ng kasong kriminal laban sa kanya habang kasalukuyan siyang nakaupo sa pwesto. Ipinaliwanag din ni Attorney Villagonzalo na sakaling maaresto si Vice President Duterte, may karapatan siyang

0: Kuyang Vice Presidente habang nanatili siya sa kanyang tungkulin.
1: Yung issuance ng warrant of arrest is both premature and unconstitutional. It is also illegal. Bakit naman? Kasi nasa konstitusyon na ang qualification at saka manner of removal ng president at saka vice president parehas. Tsaka sila ay pwede, yung mga impeachable officer pwedeng matanggal sa impeachment lamang. Diyan pa lang, medyo shaky na bakit na-filean siya ng criminal case.
0: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Itong Makabayan Block ay ginigit na hindi dapat maapektuhan ng criminal case na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte ang ongoing na impeachment trial. May balita ang Bombo Radio Rojas.
3: Umaasang Makabayan Block na hindi makaapekto sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kasong kinakaharap nito. Sa paniyam ng Bombo Radio Rojas kay Franz Castro, former ACT Teachers Partyless Representative, sinabi nitong ang mga kasong isinampalaban kay Vice President Sara ay resulta ng mga naging kilos at desisyon nito habang nasa pwesto. Ayon kay Castro, walang dapat sisihin si Vice President Sara kundi ang sarili nito dahil ang mga kasong kinakaharap niya ay may kaugnayan sa kanyang mga gawain sa panunungkulan. Iginiit nito na dapat magkahiwalay ang pagtalakay sa mga kasong criminal as impeachment proceedings upang hindi maantala ang pagpapatuloy ng paglilitis. Matatanda ang naglabas na ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara kaugnay ng kasong grave threats.
4: Lahat naman ng kanyang hinaharap ngayon si Vice President Sara Duterte ay kagagawan niya, no? Wala namang nagsabi sa kanya kung anong gagawin niya sa confidential funds. Wala naman nagsabi sa kanya na mag-grave threat siya o mag-bribe siya or mag-ano siya ng tungkol sa salen niya. Kasi lahat naman ito ay kagagawan niya at kailangan niyang harapin sa impeachment, kailangan niya ring harapin ito sa korte.
3: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jemilus Deling. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Dahil pumasok na ho tayo sa Bermans, may mga kababayan po tayo na nag-uumpisa ng mag-ipon ang kanilang pamimili ng regalo. Pero may mga tagubili ng ilang eksperto hinggil doon sa mga binibiling Christmas deco, regalo at iba pa ngayong Bermans. May naging panayamang Star FM Cebu.
5: Ngayong nagsimula na ang Bermans at nagsa na ang mga dekorasyon at Christmas lights sa merkado, muling nagbabala ang environmental group na ban toxic sa publiko laban sa mga delikadong kemikal na taglay nito. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Tony Dizon, advocacy and campaign officer ng Ban Toxic, sinabi nitong mahalagang tingnan ang label at kompletong product information upang malaman kung anong materyales ang ginamit at kung sumunod ang produkto sa mga safety standards. Partikular na binigyang din ni Dizon ang panganib ng pagbili ng mga substandard na Christmas lights dahil maaari itong uminit at maging sanhi ng sunog. Payo at paalala pa niya sa publiko na hindi presyo o disenyo lamang ng produkto ang dapat maging batayan sa pagbili ng mga Christmas lights, kundi dapat hanapin mga kinakailangang product standard marker kabilang ang ICC sticker. Hinikayat din ng publiko na hanggat maaari umiwas sa mga produktong maaaring makapinsala sa kalusugan at kalikasan, particular na sa mga hindi malinaw ang materyales o pinagmulan. Dagdag pa niya, kahit mas maliit o mas murang tindahan ang puntahan dahil sa budget, maaari pa rin maging mapanuri ang mamimili basta't sinusuri ang label, kondisyon at safety markings ng produkto bago ito bilhin.
6: Label ang unang tinitingnan. Hindi lamang yung presyo, dahil dito sa label mas malalaman natin kung anong materyales yung gamit ng mga pang Christmas decorations. Malalaman din natin yung ilang mga standards na meron dito sa ating bansa, lalong-lalo na dun sa paggamit ng mga kemikal. Mahalaga na binabantayan ito ng ating mga kababayan para mas maging ligtas sila, lalong-lalo na sa paghahanda, no? Dito sa holiday season sa atin at sa pagbili na rin itong mga iba't ibang mga decorations.
5: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
7: Ito namang bantay.

0: gas, kinun din na ang pagbabawas sa pondo ng agrikultura. Dagdag subsidiya para sa mga magsasaka isinusulong. May report ng Buburadyo Tugigaraw.
1: Kinondena ng grupong Bantay Bigas ang umano'y mahigit 14 billion pesos na bawas sa panukalang pondo para sa agrikultura sa 2027 kumpara sa 2026. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabillo, hindi makatuwira ng pagbawas sa pondo habang patuloy na nahaharap ang mga magsasaka sa epekto ng kalamidad, mataas na production cost at mababang presyo ng palay. Binanggit din ni Estabillo ang tinatayang 3.62 billion pesos sa pinsala sa mga pananim, kabilang ang 1.9 billion pesos sa palayan, habang halos 17 billion pesos naman umano ang bawas sa pondo ng National Irrigation Administration. Nanawagan ang grupo ng mas malaking subsidy at kompensasyon para sa mga magsasaka. Gayon din ang dagdag na pondo para sa irrigasyon, post-harvest facilities at iba pang programang magpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain. Iginiit ni Estabillo na kailangan ang pagmatagal ang suporta sa agrikultura sa halip na umasa lamang sa pautang, cash assistance at iba pang panandali ang ayuda.
2: Diyan sa pagkausap na yan ay dapat tuloy-tuloy na redivert ang gobyerno ng pondo, no, para sa ating pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, no. At tuloy-tuloy yung panawagan namin na para makabalik yung ating mga magsasaka sa na makapagtanim ulit, no, ay ibigay na, no, yung panawagan ng ating mga magsasaka na support production subsidy, no. So yun yung mga ganun na mga pag-ensure dapat para ang ating mga magsasaka ay hindi na uutang ulit. At ganun din ay kaagad makapagtanim para nang sa ganun ay meron maaani after more than 3 months ay pwede nang mananatin anihin.
1: At yan ang balita mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Erica Janine de la Cruz and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Mga kabombo at mga Tastar Nation, ang batayan ng atin pong Foreign Exchange Update ay sa pagsasara ng trading nitong araw ho ng Biyernes, kung saan naitala ang record low o napakahina ng halaga ng piso kontra sa foreign currencies. Ang resumption naman ng kalakalan ay sa araw na ho ng Lunes, alas 9 ng umaga. At ipinapakita natin sa screen, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pinakamababang halaga ng piso ngayon katumbas ng isang US dollar. Umabot ho ito ng 62 pesos and 59 centavos para sa isang US dollar. Para naman sa Hong Kong dollar, meron ho ngayong katumbas na 7 pesos and 97 centavos. Ang Singaporean dollar ay pumapalo naman ng 49 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay nasa 16 pesos and 64 centavos at ang Euro ay 72 pesos and 67 centavos. Batay ho yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na't meron ho tayong promo. Masusubaybayan mamaya mga kabombo ang ating grand draw na atin pong swerte sa palengke grand draw. At alamin kung sino ang susunod na milyonaryo na atin hong didiklara mamaya kung sino kaya ang papalaring mabunot, ano ho, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Dito sa ating promo, ang tabayanan ho yan alas 3 ng hapon. At syempre, masusubaybayan nyo yan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok, at maging sa Facebook Live. Sa Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga palatuntunan. Unahin natin sa probinsya ng Isabela. Nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Sa Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Samantala, sa area ng Cordillera Administrative Region ay mapapakinggan at mapapanood naman ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Kung dadako naman kayo dyan sa Bicol Region, partikular sa lalawigan ng Albay, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. At dito naman sa Mega Manila, narito ang 102.7 Star FM Manila.
0: Naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw, nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, mga kabumot Star Nation narito, sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.